ìgbádùn.

ìgbádùn.

ìgbádùn.

ìgbádùn.

ìgbádùn.

0: sama da mutane 80,000 ne dai suka kalli karawar da aka yi tsakanin Mexico da Afrika ta Kudu. Wani wasa da ake gani tamkar maimaicin wanda suka yi a birnin Johannesburg na Afrika ta Kudu. A wasan farko na gasar lashe kofin duniya da Afrika ta Kudu ta karɓi bakunci a shekarar 2010. Wani abu da ya ja hankali shine duk da yadda aka kawata bikin bude gasar, sai da wasu malaman kasar ta Mexico suka gudanar da zanga-zanga inda suke neman gwamnati ta inganta musu albashi da kuma sauya musu tsarin fansho a kasar.
1: An gaida ka misali. To shugaban Amurka Donald Trump yace ya soke shirinsa na kai munanan hare-hare da ya shirya kaddamarwa a Iran. Sakamakon wata tattaunawar da yace yayi da wasu kusoshin gwamnatin kasar. Ikirarin da ya zuwa yanzu Iraniyawan ba su ce komai a kai ba, ga Nasiru Sani da ƙarin bayani.
2: Tun da farko dai shugaban na Amurka ya gargaɗin cewa zai kai munanan hare-haren mamaye kai Iran cikin daren jiya, tare kuma da shan alwashin karɓe tsibirin Kharg da sauran cibiyoyin man fetur na ƙasar. Sannan Trump ya ci gaba da cewa da zaran Iran ta rattaba hannu kan wannan yarjejeniyar da aka cimma ba tare da ɓata lokaci ba, za a buɗe mashigin ruwan Hormuz, wanda rufe shi ya nemi don kufar da tattalin arzikin ƙasashe da dama na duniya. A yayin wani jawabi da ya gabatar a fadar White House, shugaban ya tabbatar da cewa za a rattaba hannu kan wannan yarjejeniya, ce a wani yanki na ƙasashen Turai nan ba da jimawa ba. Sannan a wani bangare kuma sarkin Qatar da Trump sun yi wata tattaunawar a game da yarjejeniyar, a yayin da shugaban na Amurka ya tabbatar da cewa fahimtar da aka cimma ta samu amincewar dukkanin bangarorin da abin ya shafa, a cewar ofishin na sarkin Qatar. Masarautar ta ce a yayin wannan tattaunawar ƙasashen biyu sun duba irin kyakkyawar alakar da ke tsakaninsu, tare kuma da duba tasirin da hakan zai yi wajen kawo ƙarshen tashe-tashen hankulan da ke yankin domin a samar da maslaha mai ɗorewa.
1: To, ‘yan sa’o’i bayan da shugaban na Amurka Donald Trump ya sanar da haske don cimma matsaya da Iran, sojojin Amurka sun harbo jiragen sama marasa matuƙi biyu da ke yunkurin afkawa jiragen ruwan kasuwanci da ke ratsawa ta mashigin ruwa na Hormuz. Isra’ila ta hana wata ‘yar jaridar Faransa Alice Frossard shiga ƙasar a wani mataki da ma’aikatar harkokin ‘yan gudun hijira da yaƙi da ƙyamar Yahudawa ta bayyana da ɗabi’arta na goyon bayan Falasɗinawa da kuma ƙyamar Yahudawa. Jami’an tsaron Isra’ila sun kama ficacciyar ‘yar jaridar da ta kwashe sama da shekaru 6 tana aikawa kafofin yaɗa labaran Faransa da dama, ciki har da Arafai rahotanni, lokacin da ta isa filin jirgin sama na Ben Gurion na Tel Aviv kafin a tisa ƙiyarta da wani jirgin sama da ya koma Paris jiya Alhamis. Wannan lamari ya haifar da suka mai zafi daga kafofin watsa labaran Faransa da ƙungiyoyin kare ‘yancin ‘yan jaridu. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. A yau ne Najeriya ke bikin ranar dimokuraɗiyya, inda al'ummar ƙasar ke murnar cika shekaru 27 da dawowar mulkin farar hula ba tare da katsewa ba. Sai dai tarihin wannan rana ya samo asali ne daga wani sauyi da ya samo a shekarar 2018. Michael Kudusun ya haɗa mana rahoto.
3: Gabanin wannan rana ta 12 ga watan Yuni, Najeriya na gudanar da wannan biki ne a ranar 29 ga watan Mayu, domin tunawa da ranar da aka koma mulkin farar hula a shekarar 1999, bayan da sojoji suka yi wa tsarin demokaradiyya targaɗe tun daga shekarar 1983. Kusan shekaru 20 aka kwashe ana bikin wannan rana ta demokaradiyya a kowace ranar 29 ga watan Mayu, amma a shekarar 2018 tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sauya ranar zuwa 12 ga watan Yuni, matakin da ya biyo bayan buƙatar karrama gagarumin zaben ranar 12 ga watan Yuni shekarar 1993, wanda aka soke zaben da aka yi ittifakin marigayi MK wa Biola ne ya lashe. Bikin na banana zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar ke fuskantar gagarumin kalubale na matsin tattalin arziki da kuma matsalolin tsaro, inda a yayin da ta'addanci da satar mutane don karɓar kuɗin fansa ya zama ruwan dare, magidanta da dama na shan bakar wahala kafin su ciyar da iyalansu. Duk da cewa gwamnati na ikirarin samun nasarori ta hanyar sauye-sauyen tattalin arziki, har yanzu talakawa na kokawa kan hauhawar farashin kayayyaki da kuma fargaba.
1: To, haɗakar wasu ƙungiyoyin farar hula da ta kwadago da matasa da ta'addinai da wasu fitattun 'yan Najeriya sun ayyana wannan rana ta 12 ga watan Yuni a matsayin ranar zanga-zangar gama gari a duk faɗin ƙasar dangane da taɓarɓarewar tsaro da tattalin arziki da kuma rashin ingantacciyar rayuwa a faɗin wannan ƙasa. Majalisar Wakilan Najeriya ta amince da ƙudurin dokar ƙirƙirar 'yan sandan jihohi. A yan zaman majalisar jiya Alhamis, ƙarƙashin jagorancin kakakinta Tajuddin Abbas, aka amince da ƙudurin da gagarumin rinjaye. Majalisar dattawa ma za ta amince kafin ya zama doka, ko da yake wasu majiyoyi sun ce tuni shugaban majalisar Goswith Okpabio yace ƴan majalisar za su kada guri'a kan kudirin a zama na gaba kuma tuni aka mika shi zuwa ga kwamitin gyaran kundin tsarin mulkin Najeriya. Gwamnatin Jamhuriyar Niger ta rattaba hannu kan dokar haramta auren jinsi ko kuma mu'amalar jinsi guda wanda aka tanadi hukuncin dauri da aka kai shekaru 20 ko sama da haka ga duk wanda aka samu da laifin yin haka. Har ila yau dokar ta tanadi irin wannan hukunci akan duk wanda aka samu da laifin sanya hannu ko daukar nauyin auren ko shiga bikin ko wata kungiya dake da alaka da auren jinsi guda. Abdu Dan Neto, ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin farar hula a Niger, ya bayyana mana matsayar kungiyarsa dangane da wannan sabon doka.
4: Wannan rattaba hannu da shugaban kasa ya basa wannan takarda bisa dokoki mun yi murna shi saboda abin da muka dade muna jira ne. An yi ta tsaye da mutane nan maradi ma an yi haka nan inda mata suka almu juna aka rasa yanda za a yi da su saboda bisa doka ba inda doka ta ce a tsaye da su a musu hukunci. Amma yanzu da muka samu aka sa wannan abin ga aka sa mai hannu to mun san yanzu akwai doka akwai kaso daga shekara 5 zuwa shekara 10 akwai kuma tara har zuwa miliyan 100. Kaga ai sai mu murna mu horin ciki kuma mun san da wani magana arman jinsi babu ita cikin kasar Niger.
1: Abdu Dan Neto a Jamhuriyar Niger. Taulauyin ficaccen dan siyasar Mali kuma dan gwagwarmaya Mounta Katal sun sanar da shigar da kara gaban kotun tarayyar Afrika da Majalisar Dinkin Duniya kan zargin sace wanda suke karewa ba tare da sun yi wani karin bayani ba. Sama da wata guda kenan tun bayan da jami'an tsaro rufe da fuskokin su suka sace Mounta Katal wanda shi ma lauya ne inda aka tsare shi a wata cibiyar sirri ba tare da gurfanar da shi gaban kuliya ba. To wasu majiyoyi daga Amurka na cewa gwamnatin Trump na shirin korar wasu 'yan Iran da wasu bakin aure zuwa Jamhuriyar Afrika ta tsakiya mai fama da rikicin 'yan tawaye da kuma talauci. Wasu lauyoyi biyu da wani jami'i da ke da masaniya kan lamarin sun shaida wa kamfanin jilancin labarai na Reuters cewa cikin 'yan Iran ɗin har da wasu mata biyu 'yan fafutuka da suka tsere daga Iran suka samu mafaka a Amurka. Wasu hare-haren jiragen sama marasa matuka da aka kai birnin El Obeid na tsakiyar Sudan sun kashe akalla mutane 23. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da ke sa ido kan rikicin Sudan sun ɗaura alhakin hare-haren kan dakarun RSF da ke fafatawa da gwamnati a hare-hare ɗaya da aka kai shi wata makabarta yayin da ake gudanar da jana'iza. Bakwai ne da minti 10. Lokaci ne na labarin wasanni kai tsaye ga babban captain Nasiru Sani ya shigo.
5: Idan ba kwanan kenan.
1: Za mu je.
5: To a yayin da aka fara gasar lashe kofin duniya na shekara ta 2026 ta FIFA a hukumance kenan jiya ranar 11 ga watan Yuni.
1: Aikamis ya haɗa mana rahoto da aka ji yadda aka gudanar da wannan biki.
5: Kware da gaske. To a wasan gasar ƙarshe gasar farko dai ta Mexico da Afrika ta Kudu ta gudana ne a filin wasanni na Mexico.
1: Wasan jiya kenan, wasa kenan ba da aka na bude wannan gasa.
5: Kware da gaske. To a wasan bude gasar dai da aka kara a tsakanin Mexico da Afrika ta Kudu, Mexico ta tashi da ƙwallaye biyu a ragar Afrika ta Kudu. Yayin da kuma wani abu dai da zan iya cewa an fara da wani abu mai kamar wanda zai zama tarihi in dai ba an sake irin shi ba. Shine shi alƙalin wasanni yayi ruwan jan kati, katin kora kenan.
1: Sosai.
5: Inda wannan ta samu biyu Afrika ta Kudu kenan, ita kuma Mexico ta samu kati daya.
1: Haka ka san duk da Afrika ce yawanci magoya baya ba su goyi bayan wannan ƙasa ta Afrika ba duba da cewa dan tsangoma da bayan
5: matsaloli da aka samu
1: tayar na kyamar baki.
5: Haka fa. Su gashi bagaki kuma suna kyamar bagaki
1: yan uwansu. Kamar lamarin ya dan haifar musu da koma baya a farin jini.
5: To Allah ya kyauta. To wannan dai sace gasar farko da ta kunshi kasashe 48 da kuma kasashe 3 masu masaukin baki, wato Amurka kenan da Mexico da kuma Canada.
1: Haka.
5: Sannan idan an jima karfe 8 na daren yau akwai wasa tsakanin mai masaukin baki da wato Canada da Bosnia.
1: Eh ɗaya daga cikin masu
5: masaukin baki. Eh sai kuma gobe a ranar Asabar kenan inda Korea ta Kudu za ta kece raini da Czech Republic. Sai kuma Qatar da za ta kece raini da Switzerland.
1: Na'am.
5: To sai kuma wannan labarin da ke cewa shugaban kungiyar magoya bayan tawagar kwallon kafar Ivory Coast Julian Kodio Adonis ya ce babu wani magoyin bayan tawagar da zai halarci gasar lashe kofin na duniya.
1: Na'am.
5: Wannan ne dai karo na farko da ya ce tawagar za ta halarci gasar ba tare da magoya bayanta daga kasar su ba. Adonis ya ce hakan ya biyo bayan rashin samun takardar izinin shiga Amurka ne wato visa da aka hana su.
1: Na'am.
5: Shugaban kungiyar magoya bayan ta Cote d'Ivoire ya kara da cewa tuni magoya bayan tawagar suka fidda tsammanin halartar gasar. Saboda yadda Amurka ba ta son ganin magoya bayan wasu kasashe ciki har da Cote d'Ivoire kenan a cikin kasar ta.
1: Na'am.
5: To a wannan kuma hukumar kwallon kafar Turai wato UEFA ta sanar da alƙalin wasan Somalia Umar Artan wanda Amurka ta hana shiga kasar ta don alƙalancin gasar lashe kofin duniya a matsayin wanda zai jagoranci wasan karshe na gasar UEFA Super Cup ta wannan shekara.
1: To muna godiya Nasiru Sani.
5: To san da yake.
1: Kamar yadda aka saba a kowace ranar Juma'a jaridar Aminiya da ake wallafa ta na tarayyar Najeriya ke fita yau ma ba mu yi kasa guya ba sashen Hausa na Radio France International ta tattauna da shugabanni wannan jarida kuma ga tattaunawar da muka yi.
6: To dan da labarai jaridar Aminiya ta kunsa a wannan makon.
7: Girki da gawayi na neman gagarar talaka.
6: Ta.
7: Wannan rahoto ne muka yi musamman sakamakon tashin goron zaben farashin makamashin iskar gas da ya jefa magidanta da dama da masu harkar sayar da abinci cikin halin niƙa su a faɗin Najeriya. A rahoton da Aminiya ta tattaro ta gano cewa tsadar iskar gas ta jefa iyalai da dama cikin mummunan yanayi wanda matukar gwamnati ba ta yi wani hoɓɓasa ba wajen samar da mafita. Lamarin zai ci gaba da jefa al'umma da ƙasa baki ɗaya cikin mawuyacin tattalin arziki. Sannan kuma a cikin manyan labaran namu akwai kuma wani labari da ke cewa soyayya da auren alhazan jigawa a Makka. To shi ma wannan rahoto ne muka yi na musamman. Aikin hajjin wannan shekara ya buɗe wani sabon shafi a rayuwar wasu alhazai biyu daga jihar Jigawa. Wakilin ya tattauna da Amarya da kuma Ango. Sannan kuma a cikin manyan labaran akwai kuma wani labari da ke cewa ana hantarar mu da sunan ƴan bindiga a Kurmi, cewar ƴan arewa mazauna Kurmi kenan. Wannan rahoto ne shi kuma muka yi musamman wasu ƴan arewa da ke zaune a jihohin kudu maso yamma sun kuka bisa abinda suka kira da ƙaruwar cin zarafi da kuma nuna musu wariya a yayin da ake fuskantar matsalolin tsaro a wasu sassa a yankin.
6: To sai mu je ga ɓangaren labarai na ban al'ajabi.
7: To a labarin mu na ban al'ajabi wani rahoto ne muka yi na musamman wanda ke cewa tagwayen da uwarsu guda amma kowacce mahaifinta daban.
6: To.
7: Su dai waɗannan tagwaye a koyaushe suna da wata irin alaƙa ta musamman a tsakaninsu. Akwai wani lokacin da ɗaya daga cikinsu ta buɗe wani saƙon email mai ɗauke da sakamakon gwajin ƙwayoyin halitta na DNA da ta yi a gida a shekara ta 2022 sai tsoro da fargaba ya kama zuciyarta. Sakamakon gwajin nata ya bayyana wani abu mai matuƙar ban mamaki, ashe ba ubansu ɗaya ba da ƴar uwarta.
6: Babbar magana.
7: Sannan kuma mahaifiyarsu ta ɗauki cikinsu ne kamar yadda aka saba. Suka girma tare a cikin mahaifa guda. Amma idan an nemi jarida za a karanta yadda mahaifiyarsu ta haife su a cikin tazarar 'yan mintuna ƙalilan tsakaninsu. Amma kowaccensu mahaifinta daban. Yanzu kuma suna da shekara 49.
6: Ai mu dakata haka nan mu tsallaka ɓangaren labarin wasanni.
7: Labarin wasanni kuma Messi da Ronaldo. Hamayya da ta sauya duniyar kwallon kafa. Idan za a yi tunawa a shekara ta 2007 ta kasance wata alama ta musamman ne a tarihin kwallon kafa inda fitaccen dan wasa dan kasar Brazil wato Kaka ya lashe kyautar gwazon dan wasan duniya na FIFA. Amma abin da ya fi daukar hankali ba kyautar bace sai dai kuskuren da aka yi a dandalin bayar da ita wannan kyauta. Sannan kuma a lokacin dan wasan Argentina Lionel Messi ne ya zo na biyu a yayin da Cristiano Ronaldo na Portugal ya zo na uku. Idan an nemi jadda za a karanta bambanci da kamanceceniyarsu sannan kuma za a ga yadda hamayyar su ta dauki sabon salo da kuma irin aran gamar su ta farko idan ne mijirar da za a samu karin bayani.
1: An gaida Nura Ado Suleiman da bakonsa Jamil Malumfashi.
3: Daga ranar 11 ga watan Yuni ake fara gasar cin kofin duniya ta bana a kasashen Amurka da Canada da kuma Mexico.
8: Kamar yadda muka saba, a wannan karo ma Arafai Hausa za ta kawo muku labarai da kuma rahotanni da dumdumin su domin biyan bukatar mai saurare.
3: Abdulrahman Gambo Ahmed daga Amurka da sauran abokan aiki za su kawo muku wainar da ake koyawa a wannan gasa.
8: Ku kasance da Arafai Hausa a radio ko kuma kafofin sada zumuntar mu domin ku more.
1: To kuka cigaba da kasancewa da Arafai, bari mu je ga shirinmu na gaba.
8: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Isa al'ada shirin lafiya jari ce kan tabo batutuwan da suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin na lafiya ke fuskanta dan ankarar da mahukunta da nufin daukar matakan gyara. A wannan makon shirin ya mayar da hankali kan yadda mata suka rungumi tsarin gyaran jiki ta fannoni daban-daban kama daga magungunan sha ko mayukan shafawa ko kuma salon amfani da na'ura da nufin kawata sura. Wasu daga cikin batutuwa mafi jan hankali a wannan babi shine tayar da komadar fata da sauran sassan jiki don killacewa ko kuma kange kai daga bayyanar tsufa. Kuma guda cikin tsarin da ake amfani da shi shine na'urorin zamani wanda kwararren likita a wannan fanni na fata gashi da kuma kumba kuma shugaban asibitin Primada Dr. Bashir Dan Malam ke cewa kafin yanzu abin bai samu karbuwa a Najeriya ba.
9: Su laser mashina ne ko na'urori da suke aiki da hasken fitila ake amfani da su wajen sarrafa ko cututtuka ko kuma yanin launin jiki ya canza ko in launin jiki ya gautsin shi ya saki dukkan abubuwan da suke shafa fata wannan na'urorin suna aiki da su. A yanda dan adam ya saba na ci gaba kullun ana karkaro sabon abu to amma a sauran kasashen duniya dama tunda suna da hali su sun fi mu hali suna da wayannan na'urorin.
8: Dokta, zamu so mu je daga bakin ka, yaya karbuwar amfani da irin waɗannan na'urori wajen gyaran fata yake a Najeriya?
9: So na daidai da akan yi tunanin cewa abubuwa ne wanda kawai ya shafi turawa. To a hankali abubuwan sun shigo Najeriya gaba gadi. To yanzu akwai fahimta wayannan abubuwan. Mutane da yawa sun gane cewa ba wai abubuwa bane kadai da turawa suke yi. Ai an ce in kana da kyau ka kara da wanka.
8: Dabaru daban-daban da sunan gyaran jiki ko kuma tayar da kumada na ci gaba da samun karbuwa tsakanin jama'a walau a jinsin maza ko kuma takurorin su mata. Kuda yake lamarin yafi shahara gabatan kuma a dukkan matakai na shekaru. Duk da yake kwararren likitan Dr. Bashir Dan Malam ya bayyana muhimmancin gyaran jiki ga lafiyar fata, sai dai yayi kakkausar suka ga salon sauye kalar fatar da ake kira bleaching wanda yace yana da matukar illa ga lafiyar fata.
9: Shi bleaching din abubuwa ne ake sakawa ake hadawa waɗanda suke ma fata illa. In ga ya miki ko mu as likitoci idan wani ciwo ya samu fata akwai ciwuka bare a bakakken mutane zaki ga ya warke ya ba tabu taban nan kuma baki ne. To mu likitoci muna yin abin da ke cire wannan taban
8: tabu
9: amma a likitance to mun san cewa za mu yi amfani da wannan abin na kwana kaza mai karfi kaza mai yanayi kaza ga abin da muke so yayi duk mun san wannan. To kin ga in aka biyo ta wannan bangaren shi kanshi wannan in za a kira shi bleaching mu ma likitoci muna yi amma mu warkar da shi
8: sannan kuma bisa ka'idoji
9: da ya kamata saboda mun je makaranta mun ko koyi yanda ake yin wannan abun saboda su duk magungunan bleaching din ita fata gautsi gare ta kuma tana da wani kauri kana yin abun bleaching din kaurin nan yana raguwa tana rage kauri tana rage gautsi kana lalata ta to idan ka wuce wani lokaci da ya kamata da wayannan magungunan ko da magungunan daidai ne akwai matsala to babban matsala ce a gare mu as likitocin fata banda ma likitocin fata babban matsala ce a gare mu a kasar mu ma gaba daya cewa wannan abun ya zama ruwan dare saboda daga nan ne kansa za ta hitowa ita fata Allah subhanahu wataala ya yi ta kamar ganuwa ce ta kare jiki
10: ba abin da zai shiga
9: yawa so yanzu an fasa ganuwa
10: kamar ka gayyato cutuka ne ko wace irin cuta
9: sannan cututtukan da da ba za su kama ka ba za su zo su kama ka
10: din ban matasa ne suka rungume tsarin na ƙara hasken fata wanda aka fi sani da bleaching duk wanda masaniya kan illar shiga lafiyar fatar su kamar yadda masana ke ci gaba da gargadi akai sai mun tambayo wasu da suka rungume wannan tsari na bleaching kan dalilan su na amfani da salon na ƙara hasken fata ga kuma abin da suke cewa
11: dan dai a ce ka ce ka baki sosai ka dan ƙara aski a jikinka a ce daidai da sauki yanzu fiye da yanda kake da so kana so ka dan shafa mai a dan gan kai aski kadan dai
10: amma baka tunanin hakan zai illata fatar ka
11: to gaskiya ban sani ko ba amma duk abubuwan da nayi so far yanzu ban ga wani cuta da yayi bani a jiki ba
12: Fatima Isa
10: me yasa ke amfani da ban ƙara haske ko kuma in ce man bleacher
12: sore ina yace yana son mata masu haske
10: amma baki a tunanin zai iya cutar da fatar ki
12: ban ga alaman zai cutar da ni ba
10: a ranki kina jin dadin yadda kike bleaching
12: tunda yana ba shi sha'awa ba
13: sunana Halilu Zubairu eh to yadda dai nake ganin a baya kamin fara naga irin abun na dan burge ni kasancewa idan nake ganin irin ana dan shafa ana dan yin haske to ni kuma akwai sabukai da ke dan irin tsangoma ta akan kakannin baki kafi kowa baki a cikin mu to abun tun baya min zafi hai kai fara min zafi shi tun da akwai dan karamin kudin ka zaka je ka sai abun da zaka dan gyara fatan jikin ka dan haske sai nan fara da shafa wani karamin mai nan amma hankali na dan shafa ina shafa har nakan dan fara shafa masu hasken masu manya akwai kuma da yace mini me zai hana inji a mini allura
10: dai
13: eh ana yin allura ta
10: a baba ka ganin sai cutar da lafiyar fatar ka
13: eh to ai tsoron hakan ne yasa nace ba zan yi ba saboda ko su da suka irin nuna akwai likita ma da ne magana shi akan hakan yace ai masu yin hakan ma suna riski musamman ma zuwa gaban ka zo tsufa ka fara manyanta abin zai fara tabaka
14: gaskiya ni dai da kika ganni dai ni baki ne kuma budurwana ta ce ta fi son ta ga mutun yana da haske ita ne ma ta fara kawo mini mai din da zan fara shafawa kuma ko da na shafa gaskiya na ji dadin shi sai sa gaskiya ni nake shafa in zaki duba a jikina yanzu ga zaki ganda nake walƙiya ni ma ina jin dadin shi yanzu ga ita ma tana jin dadin shi
10: Halima Shehu wata matashi ya ce da ta shafe shekaru tana bleaching azantawar ta da Shamsiya Haruna ta ce tana da tabbacin illar sa ga lafiya hakan ne ma ya sanya ta takaitawa wajen amfani da mai ko sabulu kadai maimakon allura ko shan kwayoyi
15: tunda zamani ya zo da haka mu ma haka zamu tafi da shi ina shafawa to sai dai ni dai ina amfani da mai ne da kuma sabulu haka amma ba na amfani da na allura da ake yi da sauran su dan sai nake ganin kamar shi ya fi illa akan wannan dan da nake tunda idan kai amfani da dan mai din da sabulu sai gyara maka fatar ka
16: to amma me yasa kuke na cewa sai kun yi ganin cewa likitoci suna jan hankali akai
15: abin ya zo da kamar za a ce in ba ma ka dan shafawa to maza suke influencing din ka ma ka zo ka shafa saboda ba yanzu gaba daya sun raja'a sai mai dan hasken fatan nan to idanuwan su yake kai to idan kai baka da dan farin nan ma ko baka niya ba no mata yanda yake da illan nan haka nan zaka shafa ko dan idanuwan su su dawo gare ka ka dan samu wanda zai dan kula ka tunda su yanzu sun fi son mata masu dan farin nan masu dan hasken fuska
16: to ku dai saboda tsadar allurar ne kike cewa ba za ki iya allura ko shan magani ba
15: du da dai ban taba guda ba amma masu haka suna fadan illar shi da sauran su kansu da suke to wancan din dai gara shi ko da a ce ina da kudin da zan yi

0: bangaren Dr. Yakuba Aliyu kwararre a fannin lafiyar fata yace tarin cutuka na barazana ga masu dabi'ar tablichin sakamakon yadda amfani da mayuka ko sabulai ko kuma kwayoyi ke kasara tsaron fatar su tare da illa ga ainihin cikin jikin su
1: wadannan suna da illa da yawan su sukan kasance guba wato poison sukan kasance guba ga jikin dan adam sannan kuma kamar yadda muka sani akwai bangare da yana jikin dan adam wanda yake wadannan wanda su ne suke lura da abubuwa da suka shiga daga abinci da kuma guba bisa yadda ta ce shi ya fitar da shi kamar misali hanta da koda to wadannan magungunan da dama daga cikin su suna illa ga koda kwarai da gaske domin sukan kawo cutan koda wanda zai kawo kumburi da kuma lalata koda wanda zai iya kai ga aikin koda din ya tsaya wanda kuma zai iya kai ga mutum har ya rasa ransa akwai sinadarai da dama wadanda yake suna cikin mayukan da ake shafa wadanda bincike ya nuna cewa lalle hakika ba su kan sa fata ta yi fari a hankali ana shafa su kamar na sati kamar zuwa sati 6 akan samu akan ga fata ta yi fari amma wannan bisa bincike ne
0: Najeriya na sahun kasashen dake da dimbin masu bleaching da nufin sauye launin fatar su daga baka zuwa fara yanda ake ganin yadda kasuwar mayuka ko sabulai ko kuma kwayoyi da ma allurai don wannan aiki ke ci gaba da samun karbuwa duk da cewa a gefe guda masana na ci gaba da gargadi kan illar hakan duka kuma anan shirin na lafiya jari ce ke dasa aya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke fatan Allah ya kara mana lafiya
2: kamar yadda aka saba a kowace ranar Juma'a filin ra'ayoyin ku masu saurare na ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutu wanda ke ci mu kuto a kwariya kama daga tsaro siyasa tattalin arziki da kuma zamantakewa ku bayyana ra'ayin ku ta shafin mu na Facebook ko kuma manhajar mu ta WhatsApp sai mun ji daga gare ku
3: To yau Juma'a filin abu da yake don haka ku tuntube mu a hanyoyi da kuka saba bari mu dan numfasa da wannan

0: kafin mu kai ga shiga cikin shirin gadan-gadan bar mu tsakuro wani abu daga tarihin wannan gasa. Ita dai wannan gasa ta lashe kofin duniya an fara ta ne a shekarar 1930 kuma hukumar kula da kwallon kafa ta duniya FIFA ce ke shirya ta duk bayan shekaru hudu. Sai dai a shekarun 1942 da kuma shekarar 1946 an samu tsaikon gudanar da ita wannan gasa sakamakon yakin duniya na biyu. Bayan kammala gasar da Qatar ta karɓi bakunci a shekarar 2022 a jumlace kasashe 80 ne suka fafata a cikin ta inda kuma aka buga wasannin karshe har 22 sai dai kuma kasashe 8 ne kadai suka taɓa lashe ita wannan gasa inda Brazil ke kan gaba da nasarar lashe 5 daga ciki. Argentina da ke rike da kofin a halin yanzu ta lashe 4, Jamus da Italia kowacensu ta lashe 3-3, su ma Faransa da Uruguay da ta fara karɓar bakuncin gasar kowacensu ta lashe 2-2, yayin da Ingila da Spain kowacensu ta lashe gasa guda-guda. Ita dai gasar lashe kofin duniya ta kasance kan gaba wajen yawan masu bibiyarta, domin idan muka yi la'akari da wasu alƙaluma da aka fitar a gasar da Rasha ta karɓi bakunci a shekarar 2018, mutane biliyan 3 da miliyan 570 kusan rabin al'ummar duniya kenan suka kalla wannan gasa. Sai dai kuma alƙaluman sun ƙaru a gasar da Qatar ta karɓi bakunci a shekarar 2022, inda kusan mutane biliyan 5 suka kalla gasar. Kuma a wasan ƙarshe kaɗai da aka yi tsakanin Argentina da Faransa, mutane biliyan 1.5 ne suka kalla. Ko me bambanta wannan gasa ta lashe kofin duniya da sauran gasanni? Ga abinda Aminu Halilu Tudunwada mai sharhi kan lamuran wasanni ke cewa.
1: To babban abin da ya bambanta gasar cin kofin duniya da wato sauran gasa daban-daban da ake fafatawa akwai abubuwa da dama da zamu yi la'akari da su. Misali na farko gasa ce wacce sai tsawon shekaru ake fafatata. Na biyu shine ta hada dukkanin kowane bangare na nahiyoyi na duniya. Abu na uku kuma shine gasa ce wacce za ta kawo maka ƴan wasan da baka taba tunani ba daga manyan kungiyoyi, kananan kungiyoyi, kungiyoyi na amateur da kai wani lokacin ma ƴan wasa da ba ƙwararru ba. Saboda idan muka duba da gasar a 2018 ƴan wasan wato Iceland wasu da dama daga cikinsu da suka halarci gasar ba ƴan wasa ne ƙwararru da suke ci gaba da buga gasa ba. Akwai ƴan sanda da jami'an tsaro duka da suke da wasu ayyuka na daban. Bayan haka kuma gasa ce da duk lokaci sai ta samar da hazikan sababbin zakakurarin ƴan wasa da ba a dizatansu ba. Misali in muka duba da shekarun 1994 yadda Argentina ta fito da Ortega da ake kallon kamar magajin wato Maradona ne. Idan muka duba da 1998 yadda Hideto Shinakata ya fito ba tare da kowa ya san shi ba. Sannan kuma gasa ce da ta hada al'umma daga yanki daban-daban, al'adu da magoya baya da ƴan wasa duka suke nunawa idan an haɗu a guri ɗaya. To wannan shi ya bambanta gasar cin kofin duniya da sauran gasa daban-daban, domin ita ta kunshi faɗin duniya ne gaba ɗaya da jinsuna al'umma daban-daban ba kawai iyaka na wani yanki ba.
0: A cewar Garba Lawal, tsohon ɗan wasan tawagar Super Eagles ta Najeriya kuma wanda ya taɓa halarta ita wannan gasa har karo biyu, ya ce akwai wani shauki na daban da ɗan wasa kan ji idan ya tsinci kansa a ita wannan gasa.
2: Gaskiya wato wani abu za ka rikaji da wani tunda za ka ji gasar cin kofin duniya wanda ba kowa ne yake zuwa ba sai wanda Allah ya yi, kuma sai wanda yake da rabo, sai wanda yake da sa'a, kuma in ƙasar ka ta tabi kina. To yasa kake gani ɗan ƙwallo ba a kira su ba suna da ciwo takaici na kama saboda duk four years ake zuwa, duk bayan shekara huɗu ne. To ya san na shekara huɗu ko kana ƙwallon ma ko kana form ko kai retire ko ciwo ko wani abu, yasa kake gani kwana aiki da yanzu ne da yake haka yi. Yasa kake gani ƙwallo suna damuwa in ba za su je wakaf.
3: Yayin ne shi armashin World Cup yake ga ɗan wasa da zai je.
2: Wallahi daban ne. Atmosphere din daban ne. Kai kanka ka san cewa ka je environment ne da kawai za ka je ka haɗu da manyan ƙwallo ne kawai. Yanki daban-daban. Africa ne, Europe ne, South America ne, gashi nan dai ko'ina. Asia ne, gashi nan kawai za ka ga mutane ne ƴan ƙwallo iri daban-daban, top class players. To yasa yake daban ka ga mutane ke kuka ba za je wakaf ba sun ji ciwo. Ko bai mutum bai maki list ba kaga ta kai shi na kama yana tunanin to nan da shekara huɗu ya zai.
0: Akwai sauye-sauye da dama da aka samu a gasar ta wannan karan. Wasu daga cikinsu akwai yawan kasashen da za su karɓi bakuncin ita wannan gasa duk da cewa a shekarar 2002 kasashen Japan da Korea sun haɗa gwiwa wajen karɓar bakuncinta. To domin jin wasu daga cikin sauye-sauyen da aka samu a gasar ta wannan karan, ga Umar Sama'ila Gumau mai sharhi kan lamuran wasanni.
4: Karo na farko kenan da muke ganin kasashe uku za su ɗauki nauyin wannan gasa: ƙasar Amurka, Mexico da kuma Canada. wanda tarihi ne babba. To ba ma kasashe uku kawai suke daukan nauyin wannan gasa ba, a'a, karo na farko kenan da muke ganin kasashe 48 sabanin 32 da suke fafatawa a wannan gasa, yanda muka ga an karawa nahiyoyi gurabe na fafatawa a wannan gasa. To idan muka duba bambance-bambance da ake gani za a samu a wannan gasa suna da yawa gaskiya, saboda ana sa ran karin wasanni, za a buga wasanni sama da 100 a wannan gasa. Karin kasashe da aka samu ya ba wa wasu daman fara samun gurbi a gasar cin kofin duniya. Alal misali, a nahiyar Afirka akwai kasar Cape Verde wanda bata taba fafatawa ba, akwai kasar Kurakawo, akwai kuma kasar Uzbekistan. To hukumar kwallon kafa ta duniya tana ƙara faɗaɗawa ne domin ta dinga kawo sababbin tsare-tsare da za su dinga ƙara bunƙasa harkar wasan kwallon kafa. Akwai sauran sauye-sauye da ake sa ran za a gani, inda ana sa ran hukumar gudanar da kwallon kafa ta duniyan za ta yi amfani da wata sabuwar doka na goge katin gargadi ko kuma katin kura da 'yan wasa suka samu a wasan rukuni. Bugu da ƙari kuwa za a yi amfani da wasu kimiyya da fasaha, wannan da za a yi amfani da ita an sa mata wata na'ura da take duba yanda kwallon take yawo a cikin filin wasa, kuma akan iya ɗaukan hoton wannan kwallo sama da 500 a cikin minti daya. To wannan abubuwa ne da muke sa ran za mu ga sababbin tsare-tsare, sababbin sauye-sauye a gasar cin kofin duniya.
0: Ganin cewa a wannan kara an samu ƙarin yawan kasashen da za su haska ita wannan gasa, nahiyar Afirka ma ta samu wakilcin kasashe 10, kuma Ghana na ɗaya daga cikinsu. Don hakan ne ma shirin duniyar wasanni ya jiyo ra'ayoyin wasu daga cikin al'ummar kasar.
5: Ina da kyakkyawan zato cewa Black Stars sun taka rawan gani a cikin gasa na World Cup da ke zuwa, duk da cewa World Cup 2 da suka wuce ba su yi wani kokari haka ba. Ina da kyakkyawan zato cewa wannan team da aka hada sun dan taka rawan gani.
6: Kuma shi ba mu ya muci wani wani shirye Panama ka da mu ya muci su. To su ma bi ma shirye ikon Allah, because team mun ga da mun ga wani abin ga cikin ba, isa mu da mu je kawai da
7: ni kuma yana ni nake ganshi ni ba mu da vim kan Black Stars din, amma muna da experience.
8: To abin da muke sa rai a cikin wannan gasar na World Cup din nan na tawagar kasar Ghana, indai zamu ce zamu duba according to wannan performances da muka yi na friendlies din nan, gaskiya ba za mu kai ko ina ba.
9: To ni da gani na dai insha Allah in Allah ya race kanda sun ka fara shekaran jangare, indai sun ka ci gaba da shi dai insha Allah ina gani sun yi kokari gaba.
0: Ganin cewa a yayin shirye-shiryen tunkarar gasar tawagar Black Star ta kasar Ghana ta fuskanci kalubale, ciki kuwa hadda Salama mai horas da ita tare da maye gurbinsa. Kan haka muka tuntuɓi Ayatullah Khalid, memba a kwamitin gudanarwa hukumar kwallon kafar kasar.
10: Shirye-shiryen game da World Cup da ikon Allah timu mu yanzu mun sai da timun ya saya coach mu sabon coach Carlos Correa, kuma mun yadda da shi, kuma ya bar mun san kaman timun gaskiya mun je gaba, kuma akwai dadin kai domin wasanni da muka buga friendly matches da muka buga friendly matches guda 5 daya mu da Wolves shi muka buga draw. To wannan shi muka gan kaman akwai cin gaba cikin World Cup da mu je, kuma mutane su underrate mu Ghana Black Star, mun ba mutane su san kaman Ghana mu ne the African Brazil da aka fi sani, mun gwada wonders cikin wanga shekara na World Cup.
0: Wannan gasa dai da kasashen Amurka da Canada da kuma Mexico za su karɓi bakunci. 'Yan wasa 1,248 ne za su fafata waɗanda suka fito daga ƙungiyoyi 449 daga ƙasashe 71, yayin da su kuma shahararrun 'yan wasan nan Lionel Messi da Cristiano Ronaldo suka kafa sabon tarihi na zamowa 'yan wasan da suka haska ita wannan gasa ta lashe kofin duniya har karo 6.

0: kafin mu kai ga shiga cikin shirin gadan-gadan bar mu tsakuro wani abu daga tarihin wannan gasa. Ita dai wannan gasa ta lashe kofin duniya an fara ta ne a shekarar 1930 kuma hukumar kula da kwallon kafa ta duniya FIFA ce ke shirya ta duk bayan shekaru hudu. Sai dai a shekarun 1942 da kuma shekarar 1946 an samu tsaikon gudanar da ita wannan gasa sakamakon yakin duniya na biyu. Bayan kammala gasar da Qatar ta karbi bakunci a shekarar 2022 a jumlace kasashe 80 ne suka fafata a cikin ta inda kuma aka buga wasannin karshe har 22 sai dai kuma kasashe 8 ne kadai suka taba lashe ita wannan gasa inda Brazil ke kan gaba da nasarar lashe 5 daga ciki. Argentina da ke rike da kofin a halin yanzu ta lashe 4, Jamus da Italia kowacensu ta lashe 3-3, su ma Faransa da Uruguay da ta fara karban bakuncin gasar kowacensu ta lashe 2-2, yayin da England da Spain kowacensu ta lashe gasa guda-guda. Ita dai gasar lashe kofin duniya ta kasance kan gaba wajen yawan masu bibiyar ta, domin idan muka yi la'akari da wasu alƙaluma da aka fitar a gasar da Rasha ta karɓi bakunci a shekarar 2018, mutane biliyan 3 da miliyan 570 kusan rabin al'ummar duniya kenan suka kalla wannan gasa. Sai dai kuma alƙaluman sun ƙaru a gasar da Qatar ta karɓi bakunci a shekarar 2022 inda kusan mutane biliyan 5 suka kalla gasar. Kuma a wasan ƙarshe kaɗai da aka yi tsakanin Argentina da Faransa, mutane biliyan 1.5 ne suka kalla. Ko me bambanta wannan gasa ta lashe kofin duniya da sauran gasanni? Ga abinda Aminu Halilu Tudunwada mai sharhi kan lamuran wasanni ke cewa.
1: To babban abin da ya bambanta gasar cin kofin duniya da wato sauran gasa daban-daban da ake fafatawa akwai abubuwa da dama da zamu yi la'akari da su. Misali na farko gasa ce wacce sai tsawon shekaru ake fafatata. Na biyu shine ta hada dukkanin kowane bangare na nahiyoyi na duniya. Abu na uku kuma shine gasa ce wacce za ta kawo maka ƴan wasan da baka taba tunani ba daga manyan kungiyoyi, kananan kungiyoyi, kungiyoyi na amateur da kai wani lokacin ma ƴan wasa da ba ƙwararru ba. Saboda idan muka yi duba da gasar a 2018, ƴan wasan wato Iceland wasu da dama daga cikin su da suka halarci gasar ba ƴan wasa ne ƙwararru da suke ci gaba da buga gasa ba. Akwai ƴan sanda da jami'an tsaro duka da suke da wasu ayyuka na daban. Bayan haka kuma gasa ce da duk lokaci sai ta samar da hazikan sababbin zakakurarin ƴan wasa da ba a dizatan su ba. Misali in muka duba da shekarun 1994 yadda Argentina ta fito da Ortega da ake kallon kamar magajin wato Maradona ne. Idan muka duba da 1998 yadda Hideo Shinakata ya fito ba tare da kowa ya san shi ba. Sannan kuma gasa ce da ta hada al'umma daga yanki daban-daban, al'adu da magoya baya da ƴan wasa duka suke nunawa idan an haɗu a guri ɗaya. To wannan shi ya bambanta gasar cin kofin duniya da sauran gasa daban-daban, domin ita ta kunshi faɗin duniya ne gaba ɗaya da jinsuna al'umma daban-daban ba kawai iyaka na wani yanki ba.
0: A cewar Garba Lawal, tsohon ɗan wasan tawagar Super Eagles ta Najeriya kuma wanda ya taɓa halarta ita wannan gasa har karo biyu, ya ce akwai wani shauki na daban da ɗan wasa kan ji idan ya tsinci kansa a ita wannan gasa.
2: Gajiya wato wani abu za ka rikaji da wani tunda za ka ji gasar cin kofin duniya wanda wa kwane yake zuwa ba sai wanda Allah ya yi kuma sai wanda yake da rabo sai wanda yake da sa'a kuma in ƙasar ka ta tafi gina. To yasa kake gani ɗan ƙwallo ba a kira su ba suna da ciwo takaici na kama saboda duk four years ake zuwa duk bayan shekara huɗu ne. To ya san da shekara huɗu ko kana ƙwallon ma ko kana form ko kai retire ko ciwo ko wani abu, shi yasa kake gani kwana aiki da yanzu ne da yake haka yi. Yasa kake gani ƙwallo suna damuwa in ba za su je wakau.
3: Yayin ne shi armashin World Cup yake ga ɗan wasa da zai je.
2: Wallahi dabam ne. Atmosphere ɗin dabam ne. Kai kanka ka san cewa ka je environment ne da kawai za ka je ka haɗu da manyan ƙwallo ne kawai. Yanki daban-daban. Africa ne, Europe ne, South America ne, gashi nan dai ko'ina. Asia ne, gashi nan kawai za ka ga mutane ne ƴan ƙwallo iri daban-daban, top class players. To yasa yake daban ka ga mutane ke kuka ba za su je wakau ba sun ji ciwo. Ko bai mutum bai maki list ba kaga ta kai shi na kama yana tunanin to nan da shekara huɗu ya zai.
0: Akwai sauye-sauye da dama da aka samu a gasar ta wannan karan, wasu daga cikinsu akwai yawan kasashen da za su karɓi bakuncin ita wannan gasa duk da cewa a shekarar 2002 kasashen Japan da Korea sun haɗa gwiwa wajen karɓar bakuncinta. To domin jin wasu daga cikin sauye-sauyen da aka samu a gasar ta wannan karan, ga Umar Sama'ila Gumau mai sharhi kan lamarin wasanni.
4: Karo na farko kenan da muke ganin kasashe uku za su ɗauki nauyin wannan gasa. Kasar Amurka, Mexico da kuma Canada. wanda tarihi ne babba. To ba ma kasashe uku kawai suke daukan nauyin wannan gasa ba, a'a, karo na farko kenan da muke ganin kasashe 48 sabanin 32 da suke fafatawa a wannan gasa, yanda muka ga an karawa nahiyoyi gurabe na fafatawa a wannan gasa. To idan muka duba bambance-bambance da ake gani za a samu a wannan gasa suna da yawa gaskiya, saboda ana sa ran karin wasanni, za a buga wasanni sama da 100 a wannan gasa. Karin kasashe da aka samu ya ba wa wasu daman fara samun gurbi a gasar cin kofin duniya. Alal misali, a nahiyar Afirka akwai kasar Kevet wanda bata taba fafatawa ba, akwai kasar Kurakawo, akwai kuma kasar Uzbekistan. To hukumar kwallon kafa ta duniya tana kara fadadawa ne domin ta dinga kawo sababbin tsare-tsare da za su dinga kara bunkasa harkan wasan kwallon kafa. Akwai sauran sauye-sauye da ake sa ran za a gani, inda ana sa ran hukumar gudanar da kwallon kafa ta duniyan za ta yi amfani da wata sabuwar doka na goge katin gargadi ko kuma katin kura da 'yan wasa suka samu a wasan rukuni. Bugu da kari kuwa za a yi amfani da wasu kimiyya da fasaha, wannan da za a yi amfani da ita an sa mata wata na'ura da take duba yanda kwallon take yawo a cikin filin wasa, kuma akan iya daukan hoton wannan kwallon sama da 500 a cikin minti daya. To wannan abubuwa ne da muke sa ran zamu ga sababbin tsare-tsare, sababbin sauye-sauye a gasar cin kofin duniya.
0: Ganin cewa a wannan kara an samu karin yawan kasashen da za su haska ita wannan gasa, nahiyar Afirka ma ta samu wakilcin kasashe 10, kuma Ghana na daya daga cikin su. Don hakan ne ma shirin duniyar wasanni ya jiyo ra'ayoyin wasu daga cikin al'umar kasar.
5: Ina da kyakkyawan zato cewa Black Stars sun taka rawan gani a cikin gasa na World Cup da ke zuwa. Duk da cewa World Cup biyu da suka wuce ba su yi wani kokari haka ba, ina da kyakkyawan zato cewa wannan team da aka hada sun dan taka rawan gani.
6: Ba mun shawo ba mu ya muci wani wurin shirye Panama kawa da mu ya muci su. To su ma maybe ma shirye ikon Allah, because team mun ga da ban ga wani abin ga cikin ba. Isa mu da mu je kawai da
7: ni kuma yanayi nake ganshi ni ba mu da vim kan Black Stars din, amma muna da experience.
8: To abin da muke sa rai a cikin wannan gasar na World Cup din nan na tawagar kasar Ghana, indai zamu ce zamu duba according to wannan performances da muka yi na friendlies din nan, gaskiya ba za mu kai ko ina ba.
9: To ni da gani na dai insha Allah in Allah ya race kan da sun ka fara shekaran jangare, indai sun ka ci gaba da shi dai insha Allah ina gani sun yi kokari gaba.
0: Ganin cewa a yayin shirye-shiryen tunkarar gasar, tawagar Black Star ta kasar Ghana ta fuskanci kalubale, ciki kuwa hadda Sallama mai horas da ita tare da maye gurbin sa. Kan haka muka tuntuɓi Ayatullah Khalid, memba a kwamitin gudanarwar hukumar kwallon kafa kasar.
10: Shirye-shiryen game da World Cup da ikon Allah timu mu yanzu mun sai da timun ya saya coach mu sabon coach Carlos Correa, kuma mun yadda da shi, kuma ya bar mun san kaman timun gaskiya mun je gaba ba kai dadin kai, domin wasanni da muka buga friendly matches guda 5 daya mu da Wolves shi muka buga draw. To wannan shi muka gan kaman akwai ci gaba cikin World Cup da mu je, kuma mutane su underrate mu Ghana Black Star, mun ban mutane su san kaman Ghana mu ne da African Brazil da aka fi sani, mun gwada wonders cikin wanga shekara na World Cup.
0: Wannan gasa dai da kasashen Amurka da Canada da kuma Mexico za su karɓi bakunci. 'Yan wasa 1,248 ne za su fafata waɗanda suka fito daga ƙungiyoyi 449 daga ƙasashe 71, yayin da su kuma shahararrun 'yan wasan nan Lionel Messi da Cristiano Ronaldo suka kafa sabon tarihi na zamowa 'yan wasan da suka haska ita wannan gasa ta lashe kofin duniya har

0: gabata kuma har yanzu babu labarin sa amma ana kyautata zaton ana rike da shi a gidan yaron hukumar tsaron harkokin cikin gida ta kasar wannan shine abin da Tal dan sa da kuma karin wasu yan gwagwarmaya ke fuskanta a Mali musamman idan suna amfani da muryoyin su wajen caccakar gwamnati a wata sanarwa da lauyoyin sa suka fitar karkashin Sampberi Arno sun ce har yanzu gwamnati ba ta yi karin haske kan dalilin kama wanda suke karewa ba kuma ba a fara shirin kai shi kotu ko kuma hukunta shi ba lauyoyin Mutanga ya ce karkashin dokokin Mali kama mutum ba tare da gayyata ko kuma bin tsarin doka ba kai tsaye garkuwa da mutane ne kuma yana janyo hukunci mai tsanani a cewar sa ko kasar Burkina Faso makwabciyar Mali wadda ita ma tana karkashin mulkin soja ne tana kwatanta adalci wajen kama ƴan adawa masu fadar albarkacin baki kan gwamnati da kuma tsarin aikin ta
1: Gwamnatin Jamhuriyar Niger ta rattaba hannu kan dokar haramta auren jinsi ko mu'amalar jinsi guda wanda aka tanadi hukuncin dauri da ka iya kaiwa shekaru 20 kan duk wanda aka samu da laifin yin haka. A gashin sabuwar dokar alkali na iya dore wanda aka samu da laifi daga shekaru 5 zuwa 10 tare da cin tara. Takwas ne da minti 10. Lokaci ne na labarin wasanni ga Nasiru Saniya sake dawowa.
2: To barka da aiki.
1: Ja muje.
2: To a wannan gasare da aka gudanar da jiya tsakanin Mexico da South Africa
1: wasa da aka yi kenan.
2: Na bude wannan fage na cin kofin ko muce lashe kofin. Na bude a wannan jiyan an fafata tsakanin kasashen biyu inda aka tashi da ci 2-1 Mexico ta yi nasara akan Africa ta Kudu.
1: So sai.
2: To a wannan wasa dai kusan wani abu da zan iya cewa mai tarihi inda ba wai ya sake faruwa ba. Mi wato alkalin wasa yayi ruwan jankati
1: an yi ruwan jankati a wasan bude gasa ya kafa tarihi wasar farko wasan farko na bude gasar kofin duniya aka karkare da jankati har
2: guda uku inda wannan ta tashi da biyu wato Africa ta Kudu kenan Mexico kuma ta tashi da daya wasan dai an kare da ci biyu da nema a tsakanin kungiyoyin gaba daya to a wannan gasa dai mai cike da kalubaloli kala-kala
1: kalubale da dama
2: kware da gaske hukumar custom na Hong Kong sun sanar da kama wasu jabin kayayyakin wasanni kusan guda 230 da aka kiyasta kudin su ya kai dalar Amurka miliyan 20 a ɗaya daga cikin manyan ayyukan yaki da jabin kayayyaki da ake yi a yankin da ake da alaka da gasar cin kofin
1: ka san a wannan lokaci musamman jesi da
2: shawari
1: gunan wasannin nan suna da daraja
2: sosai kuwa
1: kowa idan tawagar sa za ta yi wasa zai
2: ne shi ma a ce ya
1: saboda haka sai a yi jibu
2: a je
1: don a sayar da farashi mai tsada
2: to akalla an samu jabin JC da kake magana an samu guda 30,000 a cikin waɗannan kayayyaki banda kuma ƴan wayansu abubuwa da suka jibance ta kalma da nan irin dan abin da ake makalawa a hannu sarkokin abin da shauran su
1: ne jibu
2: kware da gaske
1: eh ka san me yasa ya zama jibu saboda ai hukumomi kamfanoni da suke daukar nauyin waɗannan abin sun buga nasu saboda haka duk kyansa idan ka je ka buga kace zaka biyo ta bayan fage to sunan su jabu
2: kware da gaske kuma kaga ba zai ingancin asalin kamfanonin da suka sarrafa ba to a yayin da aka fara gudanar da wannan gasa dai ta lashe cin kofin duniya ta FIFA ta shekara ta 2026 kasashen Africa suna nan fa suna ta jinjinawa da kuma kokarin ganin cewa sun goya wa kasashen su baya na ganin cewa sun kalubalanci sauran kasashe na duniya wajen ganin cewa sun yi nasara. Yayin da aka fada daga gasar zuwa wato tawagogi har 48 kasashen Africa 10 ne za su wakilci nahiyar da suka hada da Algeria, Cape Verde, Cote d'Ivoire, Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, Masar, Ghana, Morocco, Senegal da kuma Africa ta Kudu da Tunisia. Tun fara wannan gasar da ta lashe kofin duniya da aka faro tun a shekarar 1930 babu wata ƙasa ta nahiyar Africa da ta taba lashe wannan gasa. A yayin da kasashen Kamaru a shekarar 1990, Senegal 2002 da Ghana da ta fafata ita ma a shekarar 2010 duk sun kai wasan daf da na kusa da na karshe kafin Morocco ita kuma ta yi tarihi da ta kai gasar kusa da na karshe a Qatar da aka
1: fafata. Na ga hukumar kullun kafar duniya ta fitar da jadawalin wato kasashe da suka fi hazaka harkan kullun kafa.
2: Na'am.
1: Inda Argentina ta ci gaba da
2: rike kambun wannan abin din.
1: Sannan kuma kamar Najeriya tana
2: tana jiye da ita?
1: Najeriya tana matsayi na 26 ne.
2: Kai kai.
1: Najeriya tana za ta bi Argentina.
2: To. Ne watakila a gaba ita Najeriya sai ta dandago ta zama ta 19
1: yanzu ma ai Najeriya ne kokari take yi ka san a baya bayan nan ai wasanni duk da bata samu zuwa kofin duniya ba ta doka wasanni da ta dan samu nasarori musamman wasannin sada zumunci da aka yi
2: ko
1: da Portugal da suka kara ai kaga ta sha kai amma
2: ta nuna amma dai an nuna an zuba kwanji
1: to muna godiya sosai
2: to san da aiki
3: Mai sauraro ga wasu daga cikin labaran da zaka iya karanta a shafinmu na internet kan adireshin ha.rfi.fr ko kuma bibiyan bidiyon da muka wallafa muku a shafukanmu na sada zumunta da suka kunshi dandalin Facebook da Instagram da ma tasharmu ta WhatsApp. Wasu daga cikin labaran da zaku iya samu dai sun hada da an fara gudanar da gasar lashe kofin duniya karo na 23 da kasashen Amurka da Canada da kuma Mexico ke karbar bakunci wanda za a kwashe tsawon kwanaki 39 ana yi. A Najeriya kuwa ana bikin zagayowar ranar demokuraɗiyyar ƙasar ce wani lamari da ke tabbatar da cewa ƙasar ta dawoma kan wannan turba tsawon shekaru 27 ba tare da an samu tangarda ba sai dai matsalar tsaro na neman dusashe wannan biki wannan kuwa na zuwa ne a daidai lokacin da majalisar wakilan tarayyar ƙasar ta amince da daftarin dokar kirkirar 'yan sandan jihohi Nijar ko gwamnatin kasar ce ta rattaba hannu kan dokar da ke haramta auren jinsi da kuma masu taimaka musu. A bangaren bidiyo, mun wallafa muku bidiyoyi daban-daban a shafukanmu na sada zumunta wanda suka shafi bikin bude gasar lashe kofin duniya. Ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na RFI domin samun sahihan labarai masu kayatarwa. Ku bibiyi RFI Hausa. Ku more.
4: Daga ranar 11 ga watan Yuni ake fara gasar cin kofin duniya ta bana a kasashen Amurka da Canada da kuma Mexico.
5: Kamar yadda muka saba, a wannan karo ma RFI Hausa za ta kawo muku labarai da kuma rahotanni da dumudumin su domin biyan bukatar mai saurare.
4: Abdulrahman Gambo Ahmed daga Amurka da sauran abokan aiki za su kawo muku wainar da ake toyawa a wannan gasa.
5: Kasance da RFI Hausa a radio ko kuma
1: kafofin sada zumuntar mu domin ku more. To ku bibi RFI Hausa ku more bari mu je ga
3: shirin mu na gaba. Ni sauraro barkamu da warhaka ka misali nake farin cikin saki kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan lokacin zai duba ne kan gasar lashe kofin duniya da za a fara a wannan makon.

0: sama da mutane 80,000 ne dai suka kalli karawar da aka yi tsakanin Mexico da Afrika ta Kudu. Wani wasa da ake gani tamkar maimaicin wanda suka yi a birnin Johannesburg na Afrika ta Kudu. A wasan farko na gasar lashe kofin duniya da Afrika ta Kudu ta karɓi bakunci a shekarar 2010. Wani abu da ya ja hankali shine duk da yadda aka kawata bikin bude gasar sai da wasu malaman kasar ta Mexico suka gudanar da zanga-zanga inda suke neman gwamnati ta inganta musu albashi da kuma sauya musu tsarin fansho a kasar.
1: An gaida ka misali shugaban Amurka Donald Trump yace ya soke shirinsa na kai munanan hare-hare da ya shirya kaddamarwa a Iran sakamakon wata tattaunawar da yace yayi da wasu kusoshin gwamnatin kasar. Ikirarin da ya zuwa yanzu Iraniyawan ba su ce komai a kai ba. Tunda farko dai shugaban na Amurka ya yi gargadin cewa zai kai munanan hare-haren bama-bamai a kan Iran a cikin daren yau, tare da shan alwashin karɓe subarin kag da sauran ma'aikatan wato man ƙasar. To, ‘yan sa’o’i bayan da shugaban na Amurka Donald Trump ya sanar da haske don cimma matsaya da Iran, sojojin Amurka sun harbo jiragen sama marasa matuki guda biyu da ke yunkurin afkawa jiragen ruwan kasuwanci da ke ratsawa ta mashigin ruwa na Hormuz. Wasu alkalma da ke kunshe a rahoton kungiyar Explosive Weapon Monitor mai sanya idanu kan kisa da makamai masu fashewa ke yi a kowace shekara sun nuna cewa Isra'ila ke da alhakin kashi 56 na yawan fararen hular da suka rasa rayukansu sanadiyar ababen fashewa cikin shekarar 2025 a duniya. Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto a kai.
2: Rahoton mai kwanan watan 11 ga Yunin 2026 ya nuna cewa Isra'ila na da alaka ta kodai kai tsaye ko kuma samar da ababen fashewar da suka kai ga mutuwar fararen hula fiye da 26,000 daga farko zuwa ƙarshen shekarar ta 2025, adadi mafi yawa da wata ƙasa ta taba samu a tarihi. Rahoton ya ce duk da yake an samu raguwar mace-macen mutane sanadiyar ababen fashewa da kashi 21 cikin shekarar ta bara, duk da haka ƙasar ta Yahudu ita ke wakiltar kashi 56 cikin 100 na yawan mutanen da suka mutu ta hanyar jefa musu ababen fashewa walau ta hannun sojoji ko kuma wanda ta birne a ƙarƙashin ƙasa galibi a yankunan Falasinawa. Wannan rahoto dai shine irin sa na baya-bayan nan wanda aka fitar kan wannan batu da kuma ya samu shigowar manyan kungiyoyin duniya wajen gudanar da bincike ciki har da Action on Armed Violence da kuma Center for Civilian in Conflict by the Human Rights Watch da kuma Humanity and Inclusion Kana Parks da Save the Children dukkaninsu waɗanda ke adawa da hare-haren Isra'ila kan fararen hula.
1: To, ƙungiyoyin fararen hula na Isra'ila da Falastinawa za su yi wani taro yau ɗin nan a Faransa domin tattaunawa da ƙasashen duniya da koko tunatar da ƙasashen duniya da kada su yi watsi da batun samar da ƙasashe biyu masu cin gashin kai, yayin da Paris ɗin ke jaddada matsayarta daidai lokacin da tashin hankali ke tsananta yankin gabas ta tsakiya. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. A yau ne Najeriya ke bikin ranar demokradiyya, inda al'ummar kasar ke murnar cika shekaru 27 da dawowar mulkin farar hula ba tare da katsewa ba. Sai dai tarihin wannan rana ya samo asali ne daga wani sauyi da ya samo a shekarar 2018 kamar yadda za ku ji a rahoton Michael Kudusan.
3: Gabanin wannan rana ta 12 ga watan Yuni, Najeriya na gudanar da wannan biki ne a ranar 29 ga watan Mayu domin tunawa da ranar da aka koma mulkin farar hula a shekarar 1999 bayan da sojoji suka yi wa tsarin demokradiyya targaɗe tun daga shekarar 1983. Kusan shekaru 20 aka kwashe ana bikin wannan rana ta demokradiyya a kowace ranar 29 ga watan Mayu, amma a shekarar 2018 tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sauya ranar zuwa 12 ga watan Yuni, matakin da ya biyo bayan bukatar karrama gagarumin zaben ranar 12 ga watan Yuni shekarar 1993 wanda aka soke zaben da aka yi ittifakin marigayi MKO Abiola ne ya lashe. Bikin na banana zuwa ne a daidai lokacin da kasar ke fuskantar gagarumin kalubale na matsin tattalin arziki da kuma matsalolin tsaro, inda a yayin da ta'addanci da satar mutane don karɓar kuɗin fansa ya zama ruwan dare, magidanta da dama na shan bakar wahala kafin su ciyar da iyalansu. Duk da cewa gwamnati na ikirarin samun nasarori ta hanyar sauye-sauyen tattalin arziki, har yanzu talakawa na kokawa kan hauhawar farashin kayayyaki da kuma fargaba.
1: To, haɗakar wasu ƙungiyoyin farar hula da taƙwadago da matasa da dai addinai da wasu fitattun 'yan Najeriya sun ayyana ranar 12 na yau a matsayin ranar zanga-zangar gama gari a duk fadin kasar dangane da tabarbarewar tsaro da titilin arziki da kuma rashin ingantaccen rayuwa a fadin kasar. Majalisar Wakilan Najeriya ta amince da dokar kafa 'yan sandan jihohi da gagarumin rinjaye matakin da zai baiwa gwamnatocin jihohi damar kafa rundunar da za ta taimaka wajen magance matsalolin tsaro da suka addabi kasar. Aminu Bala Sokoto masanin tsaro a tarayyar Najeriya ya bayyana yadda yake kallon wannan mataki.
4: Abinda annan yanzu mun san cewa akwai karamcin 'yan sanda domin in ka tafi local government duka kila in ka tara za ka tarar da kila dan sanda bai wuce 15 ko 20 kaga wanda a wace local government ya za a yi ya ce sun kula da abin da ka gudana har dai har ka tsaro. Amma dai ni a nau gani wannan abu yayin shi da kyakkyawan manufa zai yi aiki amma dai ba aiki na gaugawa ba domin abinda annan kai training na sanda har ya kai level din zai iya tashi barkata wani abu to gaskiya da dauki lokaci. Amma dai kuma duk da haka in dai har an yi ne da kyakkyawan manufa kuma aka ba su ainihin hin ga da aka yi training kayan aiki aka kuma ba su abin nan hakokin su ba a take ba aka bi duk ka'idojin da aka bi wanda zai taimaka mutum shi aiki ba tare da ya tsaya yana wani nuna wata damuwa ba to ina ganin za a yi nasara amma dai gaskiya abin an yi shi kusan zan ce ya yi litti.
1: Aminu Bala Sokoto squadron leader mai retire a Nigeria lawayin fitaccen dan siyasar nan kuma dan gwagwarmaya Amali Muntakatal sun shigar da kara gaban kotun duniya da kuma na Afrika kan zargin hukunta wato mahukunta Amali da sace wanda suke karewa ba tare da sun yi wani karin haske ba. Rukayya Abba Kabara na dauke da cigaban labarin.
5: Bayanai sun nuna cewa wasu mutane dauke da mun gamma kamai sun rufe fuskokin su ne suka dauke talu makonni hudu da suka gabata kuma har yanzu babu labarin sa amma ana kyautata zaton ana rike da shi a gidan yaron hukumar tsaron harkokin cikin gida ta kasar. Wannan shine abin da tal dan sa da kuma karin wasu yan gwagwarmaya ke fuskanta a Mali musamman idan suna amfani da muryoyin su wajen caccakar gwamnati. A wata sanarwa da lauyoyin sa suka fitar karkashin Sampieri Arno sun ce har yanzu gwamnati bata yi karin haske kan dalilin kama wanda suke karewa ba kuma ba a fara shirin kai shi kotu ko kuma hukunta shi ba. Lauyan Mutanga ya ce karkashin dokokin Mali kama mutum ba tare da gayyata ko kuma bin tsarin doka ba kai tsaye garkuwa da mutane ne kuma yana janyo hukunci mai tsanani. A cewar sa ko kasar Burkina Faso makwabciyar Mali wadda ita ma tana karkashin mulkin soja ne tana kwatanta adalci wajen kama ƴan adawa masu fadar albarkacin baki kan gwamnati da kuma tsarin aikin ta.
1: Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta rattaba hannu kan dokar haramta auren jinsi ko mu'amalar jinsi guda wanda aka tanadi hukuncin ɗauri da ka iya kaiwa shekaru 20 kan duk wanda aka samu da laifin yin haka. A ƙarƙashin sabuwar dokar alƙali na iya ɗaure wanda aka samu da laifi daga shekaru 5 zuwa 10 tare da cin tara. Takwas ne da minti 10. Lokaci ne na labarin wasanni ga Nasiru Saniya sake dawowa.
6: To barka da aiki.
1: Ja muje.
6: To a wannan gasare da aka gudanar da jiya tsakanin Mexico da South Africa
1: wasa da aka yi kenan.
6: Na bude wannan fage na cin kofin ko ce lashe kofin.
1: Na
6: bude a wannan jiyan an fafata tsakanin kasashen biyu inda aka tashi da ci 2-1 Mexico ta yi nasara akan Africa ta Kudu.
1: Sosai.
6: To a wannan wasa dai kusan wani abu da zan iya cewa mai tarihi inda ba wai ya sake faruwa ba. Mi wato alƙalin wasa yayi ruwan jankati
1: an yi ruwan jankati a wasan bude gasa ya kafa tarihi wasar farko
6: aka
1: wasan farko na bude gasar kofin duniya aka karkare da jankati har
6: guda uku inda wannan ta tashi da biyu wato Afrika ta Kudu kenan Mexico kuma ta tashi da daya wasan dai an kare da ci 2 da nema a tsakanin kungiyoyin gaba daya. To a wannan gasa dai mai cike da kalubaloli kala-kala
1: kalubale da dama
6: kware da gaske. Hukumar custom na Hong Kong sun sanar da kama wasu jabin kayayyakin wasanni kusan guda 230,000 da 330 da aka kiyasta kudin su ya kai dalar Amurka miliyan 20. A ɗaya daga cikin manyan ayyukan yaki da jabin kayayyaki da ake yi a yankin da ake da alaka da gasar cin kofin.
1: Ka san a wannan lokaci musamman jesi da
6: sauri
1: gunan wasannin nan suna da daraja
6: sosai kuwa.
1: Kowa idan tawagarsa za ta yi wasa zai
6: zai nemi shi ma a ce ya sa,
1: saboda sai a yi jabu a je don a sayar da farashi mai tsada.
6: To akalla an samu jabun JC da kake magana, an samu guda 30,000 a cikin waɗannan kayayyaki, banda kuma ƴan wayan sabuwa da suka jibanci takalma da nan irin dan abin da ake makalawa a hannu, sarƙoƙin abin da shauransu
1: na jabu
6: kware da gaske.
1: Eh, ka san me yasa ya zama jabu? Saboda ai hukumomi kamfanoni da suke daukar nauyin waɗannan abin sun buga nasu, saboda haka idan duk kyawunsa idan ka je ka buga kace zaka biyo ta bayan fage, to sunansa jabu,
6: sunan shi jabu kware da gaske. Kuma kaga ba zai ingancin asalin kamfanonin da suka sarrafa ba. To a yayin da aka fara gudanar da wannan gasa dai ta lashe cin kofin duniya ta FIFA ta shekara ta 2026, kasashen Afrika suna nan fa, suna ta jinjinawa da kuma kokarin ganin cewa sun goyawa kasashen su baya na ganin cewa sun kalubalanci sauran kasashe na duniya wajen ganin cewa sun yi nasara. Yayin da aka fada daga gasar zuwa wato tawagogi har 48 kasashen Afrika goma ne za su wakilci nahiyar da suka hada da Algeria, Cape Verde, Cote d'Ivoire, Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, Masar, Ghana, Morocco, Senegal da kuma Afrika ta Kudu da Tunisia. Tun fara wannan gasar da ta lashe kofin duniya da aka faro tun a shekarar 1930, babu wata kasa ta nahiyar Afrika da ta taba lashe wannan gasa. A yayin da kasashen Kamaru a shekarar 1990, Senegal 2002 da Ghana da ta fafata ita ma a shekarar 2010 duk sun kai wasan daf da na kusa da na karshe, kafin Morocco ita kuma ta yi tarihi da ta kai gasar kusa da na karshe a Qatar da aka fafata.
1: Na ga hukumar kwallon kafar duniya ta fitar da jadawalin wato kasashe da suka fi hazaka harkan kwallon kafa.
6: Na'am.
1: Inda Argentina ta ci gaba da
6: rike kambun wannan abin din.
1: Sannan kuma kamar Najeriya tana
6: jiye da ita?
1: Najeriya tana matsayi na 26 ne.
6: Kai.
1: Najeriya tana za ta bi Argentina.
6: To. Me watakila a gaba ita Najeriya sai ta dandago ta zama ta 19.
1: Yanzu ma ai Najeriya ne kokari take yi, ka san a baya bayan nan ai wasanni duk da bata samu zuwa kofin duniya ba, ta doka wasanni da ta dan samu nasarori musamman wasannin sada zumunci da aka yi,
6: ko
1: da Portugal da suka kara ai kaga ta sha kai, amma
6: ta nuna, amma dai an nuna an zuba kwanji.
1: Eh, to muna godiya sosai.
6: To san da aiki.
0: Mai sauraro, ga wasu daga cikin labaran da zaka iya karanta a shafinmu na internet kan adireshin ha.rfi.fr, ko kuma bibiyan bidiyon da muka wallafa muku a shafukanmu na sada zumunta da suka kunshi dandalin Facebook da Instagram da ma tasharmu ta WhatsApp. Wasu daga cikin labaran da zaku iya samu dai sun hada da: an fara gudanar da gasar lashe kofin duniya karo na 23 da kasashen Amurka da Canada da kuma Mexico ke karɓar bakunci, wanda za a kwashe tsawon kwanaki 39 ana yi. A Najeriya kuwa ana bikin zagayowar ranar demokuraɗiyyar ƙasar ce, wani lamari da ke tabbatar da cewar ƙasar ta dawoma kan wannan turba tsawon shekaru 27 ba tare da an samu tangarɗa ba, sai dai matsalar tsaro na neman dusashe wannan biki. Wannan kuwa na zuwa ne a daidai lokacin da Majalisar Wakilan Tarayyar Ƙasar ta amince da daftarin dokar ƙirƙirar 'yan sandan jihohi. A Nijar kuwa gwamnatin kasar ce ta rattaba hannu kan dokar da ke haramta auren jinsi da kuma masu taimaka musu. A bangaren bidiyo, mun wallafa muku bidiyoyi daban-daban a shafukanmu na sada zumunta wanda suka shafi bikin buɗe gasar lashe kofin duniya. Ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na RFI domin samun sahihan labarai masu ƙayatarwa. Ku bibi RFI Hausa. Ku more.
3: Daga ranar 11 ga watan Yuni ake fara gasar cin kofin duniya ta bana a kasashen Amurka da Canada da kuma Mexico.
7: Kamar yadda muka saba, a wannan karo ma RFI Hausa za ta kawo muku labarai da kuma rahotanni da dumdumin su domin biyan bukatar mai saurare.
3: Abdulrahman Gambo Ahmed daga Amurka da sauran abokan aiki za su kawo muku wainar da ake koyawa a wannan gasa.
7: Ku kasance da RFI Hausa a radio ko kuma kafofin sada zumuntar mu domin ku more.
1: To ku bibi RFI Hausa ku more, bari mu je ga shirinmu na gaba.
0: Da sauraro barkamu da warhaka ka misali nake farin cikin saki kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan lokacin zai duba ne kan gasar lashe kofin duniya da za a fara a wannan makon.

0: tare da katsewa ba sai dai tarihin wannan rana ya samo asali ne daga wani sauyi da ya samo a shekarar 2018 kamar yadda za ku ji a rahoton Michael Kudison
1: gabanin wannan rana ta 12 ga watan Yuni Najeriya na gudanar da wannan biki ne a ranar 29 ga watan Mayu domin tunawa da ranar da aka koma mulkin farar hula a shekarar 1999 bayan da sojoji suka yi wa tsarin demokradiya targade tun daga shekarar 1983 kusan shekaru 20 aka kwashe ana bikin wannan rana ta demokradiya a kowace ranar 29 ga watan Mayu amma a shekarar 2018 tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sauya ranar zuwa 12 ga watan Yuni matakin da ya biyo bayan bukatar karrama gagarumin zaben ranar 12 ga watan Yuni shekarar 1993 wanda aka soke zaben da aka yi ittifakin marigayi MKO Abiola ne ya lashe bikin na banana zuwa ne a daidai lokacin da kasar ke fuskantar gagarumin kalubale na matsin talan arziki da kuma matsalolin tsaro inda a yayin da ta'addanci da satar mutane don karbar kudin fansa ya zama ruwan dare magidanta da dama na shan bakar wahala kafin su ciyar da iyalansu duk da cewa gwamnati na ikirarin samun nasarori ta hanyar sauye-sauyen tattalin arziki har yanzu talakawa na kokawa kan hauhawar farashin kayayyaki da kuma fargaba
0: to hadakar wasu kungiyoyin farar hula da takwadago da matasa da dai addinai da wasu fitattun ƴan Najeriya sun ayyana ranar 12 na yau a matsayin ranar zanga-zangar gama gari a duk fadin kasar dangane da tabarbarewar tsaro da tattalin arziki da kuma rashin ingantaccen rayuwa a fadin kasar. Majalisar Wakilan Najeriya ta amince da dokar kafa 'yan sandan jihohi da gagarumin rinjaye matakin da zai baiwa gwamnatocin jihohi damar kafa rundunar da za ta taimaka wajen magance matsalolin tsaro da suka addabi kasar. Aminu Bala Sokoto masanin tsaro a tarayyar Najeriya ya bayyana yadda yake kallon wannan mataki.
2: Abinda annan yanzu mun san cewa akwai karancin ɗan sanda domin in ka tawo local government duka kila in ka tara za ka tarar da kila ɗan sanda bai wuce 15 ko 20 kaga wanda a wace local government ya za a yi ya ce sun kula da abin da kake gudana har dai har ka tsaro to amma dai ni a nau gani wannan abu yayin shi da kyakkyawan manufa zai yi aiki amma dai ba aiki na gaugawa ba domin abinda annan kai training ɗan sanda har ya kai level din zai iya tashi barkata wani abu to gaskiya da dauki lokaci amma dai kuma duk da haka in dai har an yi ne da kyakkyawan manufa kuma aka ba su ainihin wa'anga da aka yi training kayan aiki aka kuma ba su abin nan kokin su ba a take ba aka bi duk ka'idodin da aka bi wanda za a taimaka mutum shi aiki ba tare da ya tsaya yana wani nuna wata damuwa ba to ina ganin za a yi nasara amma dai gaskiya abin an yi shi kusan zan ce ya yi litti
0: Aminu Bala Sokoto squadron leader mai retire a Najeriya lauyin fitaccen dan siyasar nan kuma dan gugurmaya Amali Muntaka Tal sun shigar da kara gaban kotun duniya da kuma na Afrika kan zargin hukunta wato mahukunta Amali da sace wanda suke karewa ba tare da sun yi wani karin haske ba Ruqayya Abba Kabara na dauke da cigaban labarin
3: bayanai sun nuna cewa wasu mutane dauke da mun gamma kamai sun rufe fuskokin su ne suka dauke talim makonni hudu da suka gabata kuma har yanzu babu labarin sa amma ana kyautata zaton ana rike da shi a gidan yaron hukumar tsaron harkokin cikin gida ta kasar wannan shine abin da tal dan sa da kuma karin wasu yan gogurmaya ke fuskanta a Mali musamman idan suna amfani da muryoyin su wajen caccakar gwamnati a wata sanarwa da lauyoyin sa suka fitar karkashin Sampberry Arno sun ce har yanzu gwamnati bata yi karin haske kan dalilin kama wanda suke karewa ba kuma ba a fara shirin kai shi kotu ko kuma hukunta shi ba lauyan Mutanga ya ce karkashin dokokin Mali kama mutum ba tare da gayyata ko kuma bin tsarin doka ba kai tsaye garkuwa da mutane ne kuma yana janyo hukunci mai tsanani a cewar sa ko kasar Burkina Faso makwabciyar Mali wadda ita ma tana karkashin mulkin soja ne tana kwatanta adalci wajen kama ƴan adawa masu fadar albarkacin baki kan gwamnati da kuma tsarin aikin ta
0: Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta rattaba hannu kan dokar haramta auren jinsi ko mu'amalar jinsi guda wanda aka tanadi hukuncin dauri da ka iya kaiwa shekaru 20 kan duk wanda aka samu da laifin yin haka. A gargashin sabuwar dokar alkali na iya daure wanda aka samu da laifi daga shekaru 5 zuwa 10 tare da cin tara. Takwas ne da minti 10. Lokaci ne na labarin wasanni ga Nasiru Saniya sake dawowa.
4: To barka da aiki.
0: Ja muje.
4: To a wannan gasare da aka gudanar da jiya tsakanin Mexico da South Africa
0: wasa da aka yi kenan
4: na bude wannan fage na cin kofin ko
0: ce lashi kofin
4: na bude a wannan jiyan

0: An fafata tsakanin kasashen biyu inda aka tashi da ci 2-1 Mexico ta yi nasara akan Afrika ta Kudu.
1: So sai.
0: To a wannan wasa dai kusan wani abu da zan iya cewa mai tarihi inda ba wai ya sake faruwa ba. Mai wato alƙalin wasa ya yi ruwan jan kati.
1: An yi ruwan jan kati a wasan buɗe gasa ya kafa tarihi wasar farko. Wasan farko na buɗe gasar kofin duniya aka ƙarƙare da jan kati har
0: guda uku inda wannan ta tashi da biyu wato Afirka ta Kudu kenan, Mexico kuma ta tashi da ɗaya. Wasan dai an ƙare da ci 2-0 a tsakanin ƙungiyoyin gaba ɗaya. To a wannan gasa dai mai cike da ƙalubaloli kala-kala.
1: Ƙalubale da dama.
0: Ƙware da gaske. Hukumomin custom na Hong Kong sun sanar da kama wasu jabin kayayyakin wasanni kusan guda 230,330 da aka kiyasta kudinsu ya kai dalar Amurka miliyan 20. A ɗaya daga cikin manyan ayyukan yaƙi da jabin kayayyaki da ake yi a yankin da ke da alaƙa da gasar cin kofin.
1: Ka san a wannan lokaci musamman jesi da
0: sauri
1: gunan wasannin nan suna da daraja.
0: Sosai kuwa.
1: Kowa idan tawagarsa za ta yi wasa zai
0: nemi shi ma a ce yasa.
1: Saboda haka sai a yi jabu
0: a je
1: don a sayar da farashi mai tsada.
0: To aƙalla an samu jabin jesi da kake magana. An samu guda 30,000 a cikin waɗannan kayayyaki. Banda kuma 'yan wayansu abubuwa da suka jibanci. Ta kalma da nan irin dan abin da ake makalawa a hannu sarkokin abin da shauransu
1: na jibu
0: kwarai da gaske.
1: Ka san me yasa ya zama jibu? Saboda ai hukumomi kamfanoni da suke daukar nauyin
0: wannan
1: sun buga nasu
0: kwarai da gaske.
1: Saboda haka idan duk kyansa idan ka je ka buga kace zaka biyo ta bayan fage to sunansa jibu.
0: Sunansa jibu kwarai da gaske. Kuma kaga ba zai ingancin asalin kamfanonin da suka sarrafa ba. To a yayin da aka fara gudanar da wannan gasa dai ta lashe cin kofin duniya ta FIFA ta shekara ta 2026 kasashen Afrika suna nan fa suna ta jinjinawa da kuma kokarin ganin cewa sun goya wa kasashen su baya na ganin cewa sun kalubalanci sauran kasashe na duniya wajen ganin cewa sun yi nasara. Yayin da aka fada da gasar zuwa wato tawagogi har 48 kasashen Afrika 10 ne za su wakilci nahiyar da suka hada da Algeria, Cape Verde, Cote d'Ivoire, Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, Masar, Ghana, Morocco, Senegal da kuma Afrika ta Kudu da Tunisia. Tun fara wannan gasar da ta lashe kofin duniya da aka faro tun a shekarar 1930 babu wata kasa ta nahiyar Afrika da ta taba lashe wannan gasa. A yayin da kasashen Kamaru a shekarar 1990, Senegal 2002 da Ghana da ta fafata ita ma a shekarar 2010 duk sun kai wasan daf da na kusa da na ƙarshe. Kafin Morocco ita kuma ta yi tarihi da ta kai gasar kusa da na ƙarshe a Qatar da aka fafata.
1: Na ga hukumar ƙwallon ƙafar duniya ta fitar da jadawalin wato kasashe da suka fi hazaƙa harkan ƙwallon ƙafa.
0: Na'am.
1: Inda Argentina ta ci gaba da
0: rike kambun wannan abin din.
1: Sannan kuma kamar Najeriya tana
0: jiye da ita?
1: Najeriya tana matsayi na 26 ne.
0: Kai.
1: Najeriya tana za ta bi Argentina.
0: To. Me watakila a gaba ita Najeriya sai ta dandago ta zama ta 19.
1: Yanzu ma ai Najeriya ne kokari take yi ka san a baya bayan nan ai wasanni duk da bata samu zuwa kofin duniya ba ta doka wasanni da ta dan samu nasarori musamman wasannin sada zumunci da aka yi
0: ko
1: da Portugal da suka kara ai kaga ta sha kai amma
0: ta nuna amma dai an nuna an zuba kwanji.
1: To muna godiya sosai.
0: To san da aiki.
2: Mai sauraro ga wasu daga cikin labaran da za ka iya karanta a shafinmu na intanet kan adireshin ha.rfi.fr ko kuma bibiyan bidiyon da muka wallafa muku a shafukanmu na sada zumunta da suka kunshi dandalin Facebook da Instagram da ma tasharmu ta WhatsApp. Wasu daga cikin labaran da za ku iya samu dai sun hada da an fara gudanar da gasar lashe kofin duniya karo na 23 da kasashen Amurka da Canada da kuma Mexico ke karɓar bakunci wanda za a kwashe tsawon kwanaki 39 ana yi. A Najeriya kuwa ana bikin zagayowar ranar demokuraɗiyyar ƙasar ce, wani lamari da ke tabbatar da cewar ƙasar ta dawoma kan wannan turba tsawon shekaru 27 ba tare da an samu tangarɗa ba, sai dai matsalar tsaro na neman dusashe wannan biki. Wannan kuwa na zuwa ne a daidai lokacin da Majalisar Wakilan Tarayyar Ƙasar ta amince da daftarin dokar ƙirƙirar 'yan sandan jihohi. Niger ko gwamnatin kasar ce ta rattaba hannu kan dokar da ke haramta auren jinsi da kuma masu taimaka musu. A bangaren bidiyo mun wallafa muku bidiyoyi daban-daban a shafukan mu na sada zumunta wanda suka shafi bukin bude gasar lashe kofin duniya. Ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na RFI domin samun sahihan labarai masu kayatarwa. Ku bibi RFI Hausa. Ku more.
3: Daga ranar 11 ga watan Yuni ake fara gasar cin kofin duniya ta bana a kasashen Amurka da Canada da kuma Mexico.
4: Kamar yadda muka saba, a wannan karo ma RFI Hausa za ta kawo muku labarai da kuma rahotanni da dumdumin su domin biyan bukatar mai saurare.
3: Abdulrahman Gambo Ahmed daga Amurka da sauran abokan aiki za su kawo muku wainar da ake koyawa a wannan gasa.
4: Ku kasance da RFI Hausa a radio ko kuma kafofin sada zumuntar mu domin ku more.
1: To ku bibi RFI Hausa ku more bari mu je ga shirin mu na gaba.
2: Ni sauraro barkamu da warhaka ka misalin nake farin cikin saki kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan lokacin zai duba ne kan gasar lashe kofin duniya da za a fara a wannan makon.

0: kafin mu kai ga shiga cikin shirin gadan-gadan, bari mu tsakuro wani abu daga tarihin wannan gasa. Ita dai wannan gasa ta lashe kofin duniya an fara ta ne a shekarar 1930, kuma hukumar kula da kwallon kafa ta duniya FIFA ce ke shirya ta duk bayan shekaru hudu. Sai dai a shekarun 1942 da kuma shekarar 1946 an samu tsaikon gudanar da ita wannan gasa sakamakon yakin duniya na biyu. Bayan kammala gasar da Qatar ta karɓi bakunci a shekarar 2022, a jumlace kasashe 80 ne suka fafata a cikinta, inda kuma aka buga wasannin ƙarshe har 22, sai dai kuma kasashe 8 ne kaɗai suka taɓa lashe ita wannan gasa, inda Brazil ke kan gaba da nasarar lashe 5 daga ciki. Argentina da ke rike da kofin a halin yanzu ta lashe 4, Jamus da Italiya kowacensu ta lashe 3-3, su ma Faransa da Uruguay da ta fara karɓar bakuncin gasar kowacensu ta lashe 2-2, yayin da Ingila da Spain kowacensu ta lashe gasa guda-guda. Ita dai gasar lashe kofin duniya ta kasance kan gaba wajen yawan masu bibiyarta, domin idan muka yi la'akari da wasu alkaluma da aka fitar a gasar da Rasha ta karɓi bakunci a shekarar 2018, mutane biliyan 3 da miliyan 570, kusan rabin al'ummar duniya kenan, suka kalla wannan gasa. Sai dai kuma alkaluman sun karu a gasar da Qatar ta karɓi bakunci a shekarar 2022, inda kusan mutane biliyan 5 suka kalla gasar. Kuma a wasan ƙarshe kaɗai da aka yi tsakanin Argentina da Faransa, mutane biliyan 1.5 ne suka kalla. Ko me ya bambanta wannan gasa ta lashe kofin duniya da sauran gasanni? Ga abinda Aminu Halilu Tudun Wada mai sharhi kan lamuran wasanni ke cewa.
1: To, babban abin da ya bambanta gasar cin kofin duniya da wato sauran gasa daban-daban da ake fafatawa, akwai abubuwa da dama da za mu yi la'akari da su. Misali na farko, gasa ce wacce sai tsawon shekaru ake fafatata. Na biyu, shine ta hada dukkanin kowane bangare na nahiyoyi na duniya. Abu na uku kuma shine gasa ce wacce za ta kawo maka ƴan wasan da baka taba tunani ba, daga ga manyan kungiyoyi, kananan kungiyoyi, kungiyoyi na amateur, da kai wani lokacin ma ƴan wasa da ba ƙwararru ba. Saboda idan muka duba da gasar a 2018, ƴan wasan wato Iceland, wasu da dama daga cikin su da suka halarci gasar ba ƴan wasa ne ƙwararru da suke ci gaba da buga gasa ba. Akwai ƴan sanda da jami'an tsaro duka da suke da wasu ayyuka na daban. Bayan haka kuma gasa ce da duk lokaci sai ta samar da hazkan sababbin zakakurarin ƴan wasa da ba a izatansu ba. Misali, in muka duba da shekarun 1994, yadda Argentina ta fito da Ortega da ake kallon kamar magajin wato Maradona ne. Idan muka duba da 1998, yadda Hidetoshi Nakata ya fito ba tare da kowa ya san shi ba. Sannan kuma gasa ce da ta hada al'umma daga yanki daban-daban, al'adu da magoya baya da ƴan wasa duka suke nunawa idan an haɗu a guri ɗaya. To, wannan shi ya bambanta gasar cin kofin duniya da sauran gasa daban-daban, domin ita ta kunshi faɗin duniya ne gaba ɗaya da jinsuna al'umma daban-daban, ba kawai iyaka na wani yanki ba.
0: A cewar Garba Lawal, tsohon ɗan wasan tawagar Super Eagles ta Najeriya, kuma wanda ya taɓa halarta ita wannan gasa har karo biyu, ya ce akwai wani shauki na daban da ɗan wasa kan ji idan ya tsinci kansa a ita wannan gasa.
2: Gaskiya, to, wani abu za ka rika ji daban tunda za ka ji gasar cin kofin duniya, wanda ba kowa ne yake zuwa ba, sai wanda Allah ya yi, kuma sai wanda yake da rabo, sai wanda yake da sa'a, kuma in ƙasar ka ta tafi kina. To, yasa kake gani in ƙwallo ba a kira su ba, suna da ciwo takaici na kama, saboda dufufo yanzu ake zuwa duk bayan shekara huɗu ne. To, ya san na shekara huɗu, ko kana ƙwallon ma, ko kana form, ko kai ritaya, ko ciwo, ko wani abu, shi yasa kake gani kwana aiki da yanzu ne da yake haka yi. Shi yasa kake gani ƙwallon suna damuwa in ba za su je World Cup.
3: Yayin ne shi armashin World Cup yake ga ɗan wasa da zai je.
2: Wallahi daban ne, atmosphere ɗin daban ne. Kai kanka ka san cewa ka je environment ne da kawai za ka je ka haɗu da manyan ƙwallo ne kawai. Yanki daban-daban, Africa ne, Europe ne, South America ne, gashi nan dai ko'ina. Asia ne, gasu nan kawai za ka ga mutane ne ƴan ƙwallo iri daban-daban, top class players. To, yasa yake daban, kaga mutane ke kuka ba za je wako ban sun ji ciwo, ko bai mutum bai maki list ba, kaga ta kai shina kama yana tunani to nan da shekara hudu ya zi.
0: Akwai sauye-sauye da dama da aka samu a gasar ta wannan karan, wasu daga cikinsu akwai yawan kasashen da za su karɓi bakuncin ita wannan gasa, duk da cewa a shekarar 2002 kasashen Japan da Korea sun haɗa gwiwa wajen karɓar bakuncinta. To, domin jin wasu daga cikin sauye-sauyen da aka samu a gasar ta wannan karan, ga Umar Sama'ila Gumau mai sharhi kan lamuran wasanni.
4: Karo na farko kenan da muke ganin ƙasashe uku za su ɗauki nauyin wannan gasa: ƙasar Amurka, Mexico da kuma Canada. wanda tarihi ne babba. To ba ma kasashe uku kawai suke daukan nauyin wannan gasa ba, a'a, karo na farko kenan da muke ganin kasashe 48 sabanin 32 da suke fafatawa a wannan gasa, yanda muka ga an karawa nahiyoyi gurabe na fafatawa a wannan gasa. To idan muka duba bambance-bambance da ake gani za a samu a wannan gasa suna da yawa gaskiya, saboda ana sa ran karin wasanni, za a buga wasanni sama da 100 a wannan gasa. Karin kasashe da aka samu ya ba wa wasu daman fara samun gurbi a gasar cin kofin duniya. Alal misali, a nahiyar Afirka akwai kasar Cape Verde wanda bata taba fafatawa ba, akwai kasar Kurakawo, akwai kuma kasar Uzbekistan. To hukumar kwallon kafa ta duniya tana ƙara faɗaɗawa ne domin ta dinga kawo sababbin tsare-tsare da za su dinga ƙara bunƙasa harkan wasan kwallon kafa. Akwai sauran sauye-sauye da ake sa ran za a gani, inda ana sa ran hukumar gudanar da kwallon kafa ta duniyan za ta yi amfani da wata sabuwar doka na goge katin gargadi ko kuma katin kura da 'yan wasa suka samu a wasan rukuni. Bugu da ƙari kuwa za a yi amfani da wasu kimiyya da fasaha. Kwallon da za a yi amfani da ita an sa mata wata na'ura da take duba yanda kwallon take yawo a cikin filin wasa, kuma akan iya ɗaukan hoton wannan kwallon sama da 500 a cikin minti daya. To wannan abubuwa ne da muke sa ran za mu ga sababbin tsare-tsare, sababbin sauye-sauye a gasar cin kofin duniya.
0: Ganin cewa a wannan kara an samu ƙarin yawan kasashen da za su haska ita wannan gasa, nahiyar Afirka ma ta samu wakilcin kasashe 10, kuma Ghana na ɗaya daga cikin su. Don hakan ne mashirin duniyar wasanni ya jiyo ra'ayoyin wasu daga cikin al'ummar kasar.
5: Ina da kyakkyawan zato cewa Black Stars sun taka rawan gani a cikin gasa na World Cup da ke zuwa. Duk da cewa World Cup 2 da suka wuce ba su yi wani kokari haka ba, ina da kyakkyawan zato cewa wannan team da aka hada sun dan taka rawan gani.
6: Kuma shawara ba mu yi mu ci wani wurin shirye Panama kawai da mu yi mu ci su. To su ma mai bi ma shirye ikon Allah, biko team mun ga dai wani abin ga cikin ba isa mu da mu je kawai dai.
7: Ni kuma yanayi nake ganshi ni ba mu da vim kan Black Stars din, amma muna da experience.
8: To abin da muke sa rai a cikin wannan gasar na World Cup din nan na tawagar kasar Ghana, indai zamu ce zamu duba according to wannan performances da muka yi na friendlies din nan, gaskiya ba za mu kai ko ina ba.
9: To ni da gani na dai insha Allah, in Allah ya race kanda sun ka fara shekaran jangare, indai sun ka ci gaba da shi dai insha Allah ina gani sun yi kokari gaba.
0: Ganin cewa a yayin shirye-shiryen tunkarar gasar tawagar Black Star ta kasar Ghana ta fuskanci kalubale, ciki kuwa har da Sallama mai horas da ita tare da maye gurbinsa. Kan haka muka tuntuɓi Ayatullah Khalid, memba a kwamitin gudanarwar hukumar kwallon kafa kasar.
10: Shirye-shiryen game da World Cup da ikon Allah timinmu ya zo, mun sai da timin ya saya kocinmu, sabon coach Carlos Correa kuma mun yarda da shi, kuma ya bar mun san kaman timin gaskiya mun je gaba kuma akwai dadin kai, domin wasanni da muka buga friendly matches guda 5 daya mu da Wolves shi muka buga draw. To wannan shi muka gan kama akwai ci gaba cikin World Cup da mu je, kuma mutane su underrate mu Ghana Black Star, mun ba mutane su san kama Ghana mu ne da African Brazil da aka fi sani, mun gwada wonders cikin wanga shekara na World Cup.
0: Wannan gasa dai da kasashen Amurka da Canada da kuma Mexico za su karɓi bakunci. 'Yan wasa 1,248 ne za su fafata waɗanda suka fito daga ƙungiyoyi 449 daga ƙasashe 71, yayin da su kuma shahararrun 'yan wasan nan Lionel Messi da Cristiano Ronaldo suka kafa sabon tarihi na zamowa 'yan wasan da suka haska ita wannan gasa ta lashe kofin duniya har karo 6.

0: To ma dalla an gaida waɗannan mawaka zamu je ga bitan kanan labaran da aka ji mun ji cewa wani rahoto ya nuna cewa Isra'ila ce ke da alhakin sama da kashi 50 na fararen hula da ke botuwa sanadiyar abubuwa masu fashewa a duniya yayin da muka ji yau ake bikin ranar demokradiya a Najeriya sai dai fa wannan rana ta zo da zanga-zanga da wasu kungiyoyin fararen hula ke shirin gudanarwa a fadin kasar samo da matsaloli da suka dabaibe Najeriya gwamnatin sojin Niger kuwa haramta auren jinsi guda ta yi yayin da muka ji yadda aka gabatar da bikin bude kasar cin kofin duniya a kasar Mexico a madadin daukacin waɗanda suka taimaka wannan shirye ya zo muku musamman Abdul Karim Ibrahim Shikal da babban editor Mubashir Ibrahim Idris Nasiru Sani da Ibrahim Tukurkefi muka yi asibincin yau tare da Suni Ahmad Abba ke cewa muni lafiya.
1: Karfe 5 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Karfe 4 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 16.
2: Ado Suleiman.
1: Masauraro barkanmu da wannan yammaci ga kuma kanin labaran duniyar. Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya bukaci 'yan Najeriya da su ci gaba da kare demokradiya duk wanda kurakuran da ake samu a cikin ta. Gwamnatin Niger ta rattaba hannu kan dokar haramta auren jinsi guda da ta tanadi hukuncin dauri da ka iya kaiwa shekaru 20. Shugaban Amurka Donald Trump na shirin ta sakeyar wasu 'yan Iran da karin wasu 'yan Irani zuwa jamhuriyar Afirka ta tsakiya. Wasu kungiyoyin farar hula na Isra'ila da Palestino sun shirya taro a Faransa kan farfado da shirin samar da kasar Palestino. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi kira ga 'yan kasar da su ci gaba da kare demokradiya duk wanda kurakuran da ake samu a cikin ta. Tinubu ya bayyana haka ne a jawabin da ya gabatar don tunawa da zagayowar ranar ta demokradiya inda a cikin ta ya jinjinawa jami'an tsaron kasar saboda sadaukarwar da suke yi wajen samar da tsaro. Kana kuma ya kira ga 'yan ta'adda da masu daukar nauyin su da su mika wuya ko kuma su dandana kudar su. Ga kadan daga cikin fasarar jawabin sa.
3: Bandits, kidnappers and sponsors of terror.
4: 'Yan bindiga, masu satar mutane don karbar kudin fansa da masu daukar nauyin ayyukan ta'addanci. Ku mika wuya ko kuma ku fuskanci fushin gwamnati. Wannan kafa ta mika wuya da aka samar ba za ta ci gaba da kasancewa a buɗe har abada ba. Ba za a tausaya wa waɗanda suka zubar da jinin 'yan Najeriya ba. A lokaci irin wannan kada mu yi cece ku ce ko mu zargi juna saboda laifi ba shi da kabila. Dole mu kasance kanmu a haɗe kuma da tabbacin cewa makiyan ƙasarmu za su shuɗe. Za mu yi nasara akan ta'addanci kuma za mu ci gaba da gina ƙasa mafi haɓaka.
3: We will triumph over terror and continue to build a more prosperous nation.
1: To shugaban na Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ce jami'an tsaron kasar sun samu nasarar halaka 'yan ta'adda fiye da 13,000 cikin shekarar ta gabata. Shugaba Tinubu wanda ya bayyana haka cikin jawabinsa ga 'yan Najeriya kan ranar demokradiyyar kasar ya kara da cewa yawan mutanen da ke rasa rayukansu a dalilin hararar ta'addanci ya ragu da kaso 81 cikin 100 daga shekarar 2015 zuwa yanzu. Tinubu ya kuma gargadi 'yan bindiga da su gaggauta ajiye makamansu. To yayin da Najeriya ke bikin ranar demokradiya ta 12 ga watan Yuni, yau an gudanar da zanga-zanga a wasu birane domin neman gwamnati ta tashi tsaye wajen ceto ɗaliban da aka yi garkuwa da su da kuma inganta harkokin tsaro. Daga cikin garuruwan da aka yi zanga-zangar har da birnin Lagos kuma fitaccen lauyan ƙasar Femi Falana na daga cikin waɗanda suka jagoranci zanga-zangar.
5: Those kids are suffering. No medical attention.
6: Waɗancan yaran na shan wahala, ba su samun kulawa ta lafiyarsu, ba su da abinci. Saboda haka a matsayinmu na 'yan Najeriya, dukkaninmu muna tsare ne. Kuma mun buƙaci a gaggauta sakin waɗancan yara da malamansu. Kamar yadda kuka sani dai, an fulle kan malami guda domin tilastawa gwamnati ta gaggauta ɗaukar mataki domin ganin an sako waɗancan yara.
5: As you are well aware, there is no democracy in Nigeria.
6: Kamar yadda kuka sani, babu demokradiya a Najeriya. Abin da muke da shi kawai shine mulkin farar hula, wanda farar hula ke jagoranci. Dole a ci gaba da fafutukar samun mulkin demokradiya. Mun gode muku sosai da zuwa wannan gangami.
1: fitaccen lauya kenan a Najeriya Femi Falana. To duk dai kan matsalar tsaro a Najeriya, majalisar koli da ke kula da sha'anin addinin musulunci a kasar ta Najeriya, wato NSCIA, ta kuka kan yadda ta ce wasu na kokarin bayyana musulmi a Najeriya a matsayin waɗanda ke kan gaba wajen aikata laifukan garkuwa da mutane da sauran miyagun laifukan da suke zamewa al'ummar kasar karfan kafa. To gwamnatin jamhuriyar Niger ta rattaba hannu kan dokar haramta auren jinsi guda, wadda aka tanadi hukuncin daurin da ka iya kaiwa shekaru 20 akan duk wanda aka samu da laifin yin hakan. Abdul Annaito na kungiyar Kode ya bayyana matsayar su kan wannan mataki.
2: Wannan rattaba hannu da shugaban kasa ya basa wannan takarda bisa dokoki, mun yi murna shi saboda abinda muka dade mu Najeriya ne. An yi ta tsaye da mutane nan maraduma, an yi haka nan inda mata suka almu juna, aka rasa yanda za a yi da su saboda bisa doka, ba inda doka ta ce a tsaye da su a musu hukunci. Amma yanzu da muka samu aka sa wannan abun ga aka sa mai hannu, to mun san yanzu akwai doka, akwai kaso daga shekara 5 zuwa shekara 10, akwai kuma tara har zuwa miliyan 100. Kaga ai sai mu yi murna, mu yi farin ciki, kuma mun san da wani magana arman jinsi babu ita cikin kasar Niger.
1: Abdu Dan Naito daga jamhuriyar ta Niger. To shugaban Niger din General Abdurrahman Tchiani ya rattaba hannu kan umarnin kwacewa fitacciyar yar siyasar kasar Maryama Jibrin yancin zama yar kasa. Cikin sanarwar da ta fitar, gwamnatin Niger ta ce ta dauki matakin kan yar siyasar ce bisa samunta da laifin hada kai da wasu yan kasashen ƙetare wajen kokarin haifar da tunzuri da kuma yada bayanan ƙarya da zummar tayar da zaune tsaye a Niger din. Kungiyar mayakan jinin mai alaka da Al-Qaida a reshen Mali ta yi tayin bayar da tukuicin miliyoyin euro ga duk wanda ya taimaka mata da bayanai kan duk inda shugaban kasar da kuma manyan jami'an sojinsa suke, a yayin da ta bayyana gwamnatin a matsayin haramtacciya. Nasir Sani na dauke da ƙarin bayani.
7: Jinin ta fitar da sakon nata ne biyo bayan fitar da wata sanarwa makamanciyar da gwamnatin Mali ta gabatar da tukuicin wasu makudan kuɗi ga duk wanda ya taimaka mata da bayanan da suka kai ga cimma jagoran Jinin Iyad Agali da manyan mayakansa. Gwamnatin kasar ta wallafa sanarwar ta tace ta kafar tara bayanan sirranta da ke bibiyar ayyukan masu ikirarin jihadi da kafofin sadarwar su a wasu hare-haren da aka kaddamar da ke da alaka da gungun mayakan Al-Qaida a cikin watan Afrilu, wadda ya sanadiyar mutuwar ministan harkokin tsaron kasar. Sun fara kaddamarwa ne a fadin yankin arewacin hamatar kasar, lamarin da ke nuni da wata alamar samun gagarumar nasara ga kungiyoyin masu dauke da makamai. A yayin da kungiyar ta masu ikirarin jihadi ta gabatar da tayin euro miliyan 2 ga duk wanda ya bata bayanan da suka kai ga cimma shugaba Assimi Gota na kasar ta Mali, wadda ya karbi mulki bayan kifar da gwamnati mai ci a shekarar 2020 da 2021. Hakanan sanarwar ta kunshi sakon bayar da tukuicin euro miliyan 1 ga duk wanda ya samar musu da bayanai a game da duk inda za a cimma kanar Lassima Jallo da General Malik Dikko.
1: Gwamnatin Kamaru ta ce za ta nada karin alkalai domin kawo karshen jinkirin da ake samu wajen gudanar da shari'a ga mutane 146 waɗanda ake tuhuma da shirya zanga-zanga da tarkiɗe zuwa tarzoma akan zaben shugaban kasar da aka yi a ranar 12 ga watan Oktoban 2025, wanda shugaba mai ci Paul Biya ya lashe. A jiya Alhamis ne dai kotu ta sake zama kan shari'ar mutanen waɗanda ake zargi da yada labaran ƙarya da kuma shirya yi wa gwamnati bore. Gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump na shirin ta sakayar wasu 'yan Iran da ke neman mafaka da sauran wasu 'yanci Irani zuwa jamhuriyar Afirka ta tsakiya, kasar da a yanzu haka ke fama da tashi-tashen hankula da kuma talauci. Kamis Sale na dauke da cigaban labarin.
8: Emily Trustu, ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare mata 'yan Iran ɗin waɗanda ake shirin kwashewa zuwa jamhuriyar Afirka ta tsakiya, ta ce tun a watan Nuwambar shekarar 2024 lokacin da matan suka isa Amurka ake tsare da su, duk da cewa suna neman takardar izinin neman mafaka a Amurkan kuma sun sami takardar kariya. Ita dai takardar kariya a Amurka alkali ne ke ba da ita lokacin da ya fuskanci cewa mutum na fuskantar barazana da kashe 50 a rayuwarsa daga ƙasarsa. Wata maciya ta hukumomin gwamnatin Amurka ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewar a ranar Alhamis mai zuwa ne ake sa ran cewar jirgin farko na 'yanci ranin su kusan 20 ciki har da 'yan ƙasashen Syria da Afghanistan za su tashi zuwa ƙasar jamhuriyar Afirka ta tsakiya a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka cimma tsakaninsu da Amurka. kawo yanzu dai ma'aikatar kula da harkokin wajen kasashen Amurka da kuma fadar shugaban gwamnatin Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya basu ce komai game da wannan lamari ba.
1: To mahukuntan Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo sun kaddamar da wani shiri na wayar da kan al'ummar kasar da sun markawo karshen tsananin rashin yardar da akasarin su ke da shi kan bayanan da suka shafi annobar Ebola wadda alƙaliman hukumar lafiya ta duniya WHO a baya-bayan nan ke nuni da cewar tana ci gaba da yaduwa a dalilin rashin haɗin kan da jama'a ke baiwa jami'an lafiya. To gwamnatin Habasha ta ce ƴan tawayen yankin Tigray da ke arewacin kasar na shirye-shiryen kaddamar da sabon farmaki kan dakarunta nan da ƴan kwanaki masu zuwa. Tun dai lamarin ya haifar da fargaba kan yiwuwar sake barkewar yaki tsakanin gwamnatin da ƴan tawayen na TPLF waɗanda suka cimma sulhu a shekarar 2022 bayan da suka shafe shekaru biyu suna gwabza kazamin faɗan da ya sanadar rasa rayukan mutane kimanin 600. Ana sauraron waɗannan labarun duniyar daga sashen Hausa na Arafai. Wasu kungiyoyin farar hula na Isra'ila da kuma Palestino sun shirya wani taro a Faransa domin yin kira ga ƙasashe da su mai da hankali wajen samar da ƙasar Palestino, matakin da suke ganin shi zai magance rikicin ɓangarorin biyu. Taron wanda ya samu halartar ministocin kula da harkokin kasashen waje da manyan jami'ai da kasashe da dama na zuwa ne a lokacin da ake cika shekara guda da Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da tsarin samar da kasar Palestino wanda ya samu amincewar manyan kasashe ciki har da Faransa da Burtaniya da kuma Canada. Dr. Sani Haya Janjuna, masanin siyasar ƙasa da ƙasa, ya ce wannan mataki abin ayaba ne.
9: Wanga al'amari ne wanda za a cewa yanzu wannan muhawara da ƴan horon kula za su yi abu ne wanda kamar yana bi sau da ƙafa don saboda za a wuce kama ɓaɓatu kawai na baki daga diplomasiya za a shiga cikin abubuwa waɗanda za a ci gwa da gwa za a yarda da su zuwa gaba don saboda kama hanya ce ta kawo kwanciyar hankali yanda al'ummomin biyu ƙasashen biyu za su zamanawa wuri guda yanda kowace tana ita ci gashin kanta kuma ta yi su yi mu'amala yanda sauran ƙasashen duniya suke yi a juya harka wanda ya shafi yaƙi da wata ƙiyayya da wata ƙyama da ke da kwai tsakanin al'ummomin biyu ko kuma tsakanin ma'aikatan biyu ko kuma tsakanin ƙasashen biyu.
1: Dr. Sani Haya Janjuna, masanin siyasar ƙasa da ƙasa. To kafar yaɗa labarai ta Arafai ta yi Allah wadai da matakin gwamnatin Isra'ila da hala wakiliyarta Alice Forsat damar shiga yankin gabar yamma da kogin Jordan domin ɗaukar rahotanni. Bayanai sun ce jami'an Isra'ila sun ta sakiyar Forsat zuwa inda ta fito ne jim kaɗan bayan saukarta a filin jiragen sama na birnin Tel Aviv, ba kuma tare da an yi mata bayanin dalilin ɗaukar matakin ba, lamarin da Arafai ta bayyana a matsayin take haƙƙin aikin jarida. To anan kuma ana tsammanin ƙasashen Amurka da Iran za su sanya hannu kan yarjejeniyar tsagaita wuta zuwa ranar Lahadi, kamar yadda wasu kafafen yaɗa labarai suka tabbatar. Rukayya Abba Kabara na ɗauke da ƙarin bayani.
10: Wasu majiyoyi sun tabbatar da cewa zuwa yanzu dukkanin ƙasashen biyu na nazartar yarjejeniyar tare da dagewa kan matsayarsu kafin a kai ga rattaba mata hannu a Lahadi mai zuwa. Iran ta ci gaba da dagewa kan cewa babu batun tsagaita wuta, matukar Isra'ila bata daina barin wuta a Lebanon ba. Kakakin majalisar dokokin Iran Muhammad Bakir Kalibaf ya ce babu wani guri da aka tabbatar da cewa a nan ne za a yi zaman kullayar yarjejeniyar, amma ana kyautata tsammanin a birnin Geneva za a yi zaman. A jiya Alhamis, Trump ya ce ya dakatar da kai hare-hare zuwa Iran domin baiwa wannan yarjejeniya damar samun tagomashi yadda ya dace. Iran ta ce cikin batutuwan da za ta tabbatar da cewa ta samu a cikin wannan yarjejeniya akwai batun janye takunkuman da aka kakaba mata a fannin man fetur, sakar mata wasu kudade da aka dakatar a asusun ketare da sauran batutuwa. Ko da yake babu babban batun da duniya ke son ji, wato batun nukiliya, inda mahukuntan Iran suka ce za a yi wani zama na musamman kan wannan batu, kasancewar har yanzu Amurka na da fargaba kan wannan al'amari, amma kuma tana da sha'awar dakatar da yakin da ake gwabzawa a yanzu haka ba tare da bata lokaci ba.
1: To mahukuntan Iran sun jaddada matsayinsu na kare 'yancin da suke da shi na mallakar makamashin uranium ɗin da suka tace game da ikonsu na kula da shige da ficen jiragen ruwa a mashigin Hormuz. Iran ta yi wannan gargaɗi ne bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa ɓangarorin biyu sun amince da daftarin yarjejeniyar tsagaita wutar dindindin da suka tattauna a kai. A gefe guda dai Isra'ila ta ce shugaba Donald Trump ya bata tabbacin cewa duk wata yarjejeniya da za su rattaba hannu tsakaninsa da Iran sai ta kwace tataccen makamashin nukiliyar da ke hannun ƙasar ta Iran, batun da Iran ɗin ke cewa bata san da shi ba. gwamnatin Ukraine ta ce shugaba Volodymyr Zelensky na shirin neman tallafin karin dala biliyan 20 daga kawayensu domin karfafa tsaranta game da ci gaba da yaki da Rasha. Bayanai sun ce a ranar Alhamis mai zuwa ake sa ran gwamnatin ta Ukraine za ta mika bukatar a yayin taron da kasashe fiye da 50 kawayen kasar za su gudanar kan shirin su na taimaka mata a yakin da take gwabzawa da Rasha. To sai dai babu karin bayani kan ko dalar biliyan 20 za ta kasance a matsayin tallafi ne ko kuma kawai a matsayin bashin da Ukraine za ta biya. Kungiyar tsaro ta NATO ta fara shirin rage sojojin da ta girki a kasar Kosovo, matakin da ta ce za ta fara aiwatarwa daga shekara mai zuwa saboda ci gaban da aka samu na tabbatar da tsaro a kasar. Kimanin dakaru 4,600 NATO ta girke domin aikin wanzar da zaman lafiya a Kosovo tun watan Yunin shekarar 1999 biyo bayan yakin da ta kaddamar na neman kifar da gwamnatin Slobodan Milosevic a Yugoslavia, wanda zanga-zangar da ta rikide zuwa bore ta kawo ƙarshen gwamnatinsa a shekarar 2000. An sauraro waɗannan labarun duniyar daga sashen Hausa na RFI. To sai kuma labarin wasanni tare da Kame Sale mai damba da bakin zare domin ya karbe kambun daga hannuna.
11: Nura Adu Suleiman, barka da wannan lokaci.
1: To barka da wuka.
11: Gari cewa yanzu hankali ya koma kan gasar lashe kofin duniya, to burin wayarmu ya da zango a can.
1: Haka.
11: Kamar yadda aka sani dai a cikin daren jiya ne aka bude ita wannan gasa ta lashe kofin duniya wacce ke cike da tarihi, ganin cewa karon farko kenan da kasashe 48 ke fafatawa ita wannan gasa. To ita kuma ɗaya daga cikin kasashen da ke karɓar bakuncin wannan gasa mai ko ita ce ta bude wannan gasa da karawa da suke da Afrika ta Kudu, inda aka tashi 2-1.
1: Ta fara da kafar dama.
11: To bayan wancan wasa an sake yin wasa tsakanin Czech da kuma kasar Korea ta Kudu, inda nan ma aka wato wannan wasa shi ma ya kayatar. To a yau akwai wasannin da za a ci gaba. Kamar yadda aka sani dai, yadda ta saba wato ita wannan gasa a wannan karan ta sha bamban da sauran, za a gudanar da bukukuwan bude ta ne a kasashe uku duka da ke karɓar bakuncin ta. To a yau za a gudanar da bikin a Toronto na kasar Canada, inda a wasan da za a yi tsakanin Canada da Bosnia.
1: Wato wasan kasar mai masaukin baki na farko sai kuma a hada shi da bikin
11: budewa. To wannan wasa shi ma zai kayatar, kuma za a yi wasan ne da misalin karfe 8 na dare agogon Nigeria. So kaga bayan nan akwai wasa kowa da za a yi tsakanin Amurka da Paraguay. Wannan wasa shi kuma zai zo ne a agogon Nigeria misalin karfe 2 zuwa 3 na dare a wannan rana. To inda shi
1: wasu za su yi kwanan zaune kenan.
11: Wasu za su yi kwanan zaune. Sai dai wannan wasa da za a yi tsakanin Amurka da Paraguay wasa ne dake cike da kalubale a gaban ita Amurkan, ɗaya daga cikin kasashen dake masaukin baki a wannan gasa, domin dai ta kwashe sama da shekaru 30 ba tare da buga wannan gasa a gidanta ba. To wannan karan za ta yi kokarin ganin cewa ta samu nasara. A tarihi dai idan muka duba ita sun haɗu ne su 7, amma Amurkan ke kan gaba inda ta samu nasara su 4, ita kuma Paraguay ta samu nasara su 2 suka kunnan doki su 1.
1: Duk da haka dai Paraguay din fa bakan wallasa ba.
11: To aboki yake Abraham Gambo Ahmad, wanda ke can kasar Amurkan, ya mana tsokaci game da yadda yake kallon shirye-shiryen wannan wasa zai gudana.
12: To Mallam Kamis, kamar yadda aka sani a yau din ne Amurka za ta yi wasan ta na farko a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya, inda za ta fafata da Paraguay. Wato wannan kasa ta Paraguay daddadiyar abokiyar hamayya ce ta Amurka, a dan haka ma ake fargaban cewa idan Amurkan ba ta da gaske ba, wannan Paraguay din nan za ta iya ta bata kunya. Domin shi kocin tawagar kwallon kafa ta Amurka Mauricio Pochettino shi da kansa ya fito yayi magana, ya ce lallai Paraguay za ta iya zame musu babbar barazana, kuma za iya cewa hankulan Amurkawa ba a kwance yake ba, saboda kamar ba su da wani kwarin gwiwa sosai a tawagar kwallon kafa ta kasar. Domin ka duba tun a can baya, dama ita Amurka ba wai kasa bace da ta yi fice sosai a fannin kwallon kafa, ba kamar irin su Brazil, su Argentina, su Faransa bace.
11: To kaji abinda Abdulrahman shi ma yadda yake ganin Amurkawa da ke kasar Amurkan ke ji ko dardar da wannan wasa da lasi.
1: To Abdulrahman, sannan ka kai ma ka misali, bari mu dakatar da kai a haka.
11: Muna godiya.
1: To da jin wannan take labarai na labarai ne da suka shafi sulalla, kuma Abdullahi Isa shi ne attajirin wannan rana.
13: Muna ɗauke da takardu mana.
1: To
13: Nura Adu Suleiman a gaishe kamar saurari barkamu da saki saduwa. Wannan Nura kamar yadda ka faɗa za mu maida hankali kan wannan sanarwa daga kamfanin mai na Dangote, matatar mai na Dangote take Najeriya. Ka san a kwanakin baya in ce wannan masana'anta ta sanar da tsarin ta na in ce faɗaɗa ko bude kofofin ta musamman ga masu saka kudade a bangaren da ya shafi sayan kadarori ko in ce hannayen jari. To wannan karan dai in ce za a yi cewa hakar wannan matatar ta kusa cimma ruwa saboda kamfanin matatar Dangote na neman tara kimanin dala kusan biliyan ɗaya ta hanyar wani kamfani mai zaman kansa wanda zai kimanta darajar kamfanin zuwa kimanin dala biliyan 39
1: kudaden ba kadan ba
13: yawa to kuma a haka din za a sayar da wasu hannayen jari na kusan biliyan 3 akan kasa da dala biliyan 1 inda bukatar masu zuba jari ta riga ta zarce dala biliyan 2 kaga za a iya cewa dai sannan a hankali an kama hanya na bude ko in ce samarwa wasu masu karfin jari damar sayan hannayen jari ga wannan kamfani kuma alama ce dake nuna cewa Najeriya ta kama hanya na watakila samun wasu kuma irin kamar su Aliko Dangote din sannan a hankali. Baya ga haka Nura Adu Suleiman hukumar kula da man fetur ta Najeriya wato NUPRC ta bayyana cewa yawan man da Najeriya ke samarwa ya karu a watan Mayu na wannan shekara. Ka san rikicin da aka shiga tsakanin Amurka da Iran da ma Isra'ila har da rihe batun wannan mashigi na Hormuz inda akasarin kusan man duniya ke bi
1: yawa
13: ya sa wasu kasashe masu arzikin man fetur sake duba siyasar su yadda suke haƙo wannan man kuma Najeriya ta kama wannan hanyar inda haka din kuma zai ƙara
1: ai kamar ita matatar man Dangote ma da ka ambata kaga yanzu ta tana cikin kan tsare kunta kan gaba waɗanda suke fitar da man jiragen sama
13: haka kuma ya ma kawo in ce ko ya kai Najeriya dakatar da dogaro da wasu kayakin da ake shigowa da su daga ketare.
1: Haka to ina ga bari mu dakatar da kai Abdullahi Isa saboda karancin lokaci. To kamar yadda aka ji a baya yau ake gudanar da bukukuwar ranar demokradiyya a Najeriya yayin da shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya bukaci jama'a da su kara hakuri a daidai lokacin da suke kokarin dawo da kasar cikin hayyacinta. Shugaban ya taɓo batutuwa da dama a cikin jawabin da ya gabatar ciki har da matsalar tsaro da tattalin arziki kuma Muhammad Sani Abubakar ya aika mana da rahoto daga Abuja.
14: A yayin da ake murnar cika shekaru 27 daga fitowar demokradiyya a Najeriya wannan lokaci ya zo ne cike da kalubale iri daban-daban musamman a bangaren tsaro wanda hakan ya sa shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi kira ga masu garkuwa da mutane ƴan ta'adda da masu ɗaukar nauyinsu da su yi watsi da wannan mummunar ɗabi'a ko su fuskanci fushin gwamnati.
15: To bandit kidnappers and sponsors of terror surrender or face the full force of the Nigerian state.
14: Wannan rana ta zo yayin da mutane ke da mabambantan ra'ayi musamman ma ƴan jam'iyyun adawa. Ga abinda Sanata Umar Ibrahim Tsauri wanda jigo ne a jam'iyyar PDP yake cewa
16: a matsayinmu na 'yan adawa jam'iyyun siyasa sun kafu bisa kafafunsu shi yasa har mu kai wannan lokaci abun alfahari ne domin duk munin mulkin demokradiyya ya fi mulkin soja. A gwamnatance tunda muka tashi abinda ake gwada mana shine babu wanda ya fi ƙarfin doka amma a yanzu a Najeriya akwai waɗanda sun fi ƙarfin doka shi ya sanya muka samu kanmu cikin halin da muke ciki a yanzu. Iyaka abin da za mu ce shine 'yan Najeriya su yi ma kansu alƙalanci su gane me ya dace kuma ya za su yi.
14: Shi ma Honorable Abubakar Sadiq Sa'adu Fakai na jam'iyyar ADC cewa yake
17: shekara 27 babu wani tangarda da siyasa ta samu ta demokradiyya. Wannan za a ce ba karamin nasara ba ce ga demokradiyya amma wasu abubuwa da suke biyowa baya sai da mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda Alhaji yo halin da ake ciki duk wasu salo da ake na jagororin kasan nan yanzu na kokari su kare demokradiyyan ne saboda biyan bukatar su. Wasu kuma shugabanni da suka samu dama kowa ya san halin da suke idan su kuntata ma demokradiyya su kuntata ma opposition political parties wanda inda shugabannin baya da suka samu dama abin da suka yi kenan da ina tabbatar maka shugabannin da ke da dama yau da ba za su samu wannan damar ba.
14: Ko ya kungiyoyin farar hula suke kallon wannan rana ga abin da Malam Umar Yakubu shugaban wata kungiya da ke yakar rashawa a kasar yake cewa
9: Alal hakika ita demokradiya mutane suna so su ga rayuwansu ta bunƙasa, tsaro ta ƙaru, kuma walwala ta ƙaru. To idan ka ɗauka shekara 27 zaka ga duk gaskiya abubuwan nan ba su samu ba. An samu ci baya ne wurin harkan tsaro. Yan siyasa ba su maida hankali akan tsaron ƙasa ba.
14: Ministan yaɗa labarai na Najeriya Muhammad Idris ya shaida cewa Najeriya tana fama da ƙalubale. Amma kada a siyasantar da matsalolin.
18: To gaskiya ne ƙasa tana cikin ƙalubale, amma ba yanzu bane kawai ƙasar ta fara shiga cikin ƙalubale. Allah ya yi ƙasar nan idan muka shiga cikin irin wannan ƙalubale, Allah ya nuna mana hanya mafita. To insha Allah wannan ma ga kokarin da gwamnati ke yi, insha Allah wannan abu da muke fama da shi zai zo ƙarshe. Kira da nake da duka mutanen ƙasa, kada a maida abun a maganar siyasa, maganar harkan tsaro, magana ne da ya shafi kowa.
14: Yan Najeriya da dama sun nuna cewa matsalolin Najeriya duk ƴan siyasa sa suka janyo ta. Muhammad Sani Abubakar, Abuja, RFI Hausa.
1: To wasu fitattun mutane a Najeriya da suka hada da tsohon shugaban hukumar zabe Farfesa Attahiru Jika da tsohon jakadan kasar a Majalisar Dinkin Duniya Farfesa Ibrahim Gambari sun yi gargadi a game da irin barazanar da kasar ke fuskanta sakamakon rashin tsaro da yadda ake yi wa tsarin gudanar da zabuka na kasar karantsaye. Kan wannan na gana da guda daga cikin masu ruwa da tsakin da suka yi wannan jan hankali, wato Dr. Husaina Abdu na kungiyar Action Aid.
19: To duk wanda ya san kasar nan ya san irin gwagwarmayar da aka yi kafin a samu mulkin farko kuma shekara kusan 20 kenan da 6 ko 7. Wato talakawan Najeriya akwai abubuwan dama da suka fitar da suka sa rai za a samu. Na ɗaya, ci gaban tattalin arziki sun sa rai za a samu ci gaban harka da kuma tafarkin demokradiyya. Sun kuma sa rai cewa za a samu kwanciyar hankali a ƙasar. Amma tun da aka shiga cikin wannan harkan demokradiyya sai kawai abubuwa tabarbarewa suke. Mu a fahimtarmu mulki irin ta farar hula irin ta demokradiyya ya fi mulkin soja ko da mai za a haɗa. So matsalan ba demokradiyya ba ce, matsalan yanayin shugabanci da ake samu a ƙasar. Musamman ma harkar da muka yi halin da muka yi cikin yanzu haka, tabarbarewar wato tsaro a ƙasar.
1: A lokacin da kuke tsokaci kan matsalar tsaro, kun alakanta hakan da abubuwan da ke faruwa a ƙasashe makwabtan Najeriya kamar na yankin Sahel irin Mali da Niger da Burkina Faso, har kuka ambaci ya zama dole mahukuntan Najeriya ko Najeriya ta taimaka musu kafin nan a samu zama lafiya.
19: Kwarai kuwa, don ana mu fahimtar idan aka duba a ECOWAS ɗin nan akwai ƙasashe musamman ma uku da suka fita daga cikin wato wannan yankin, suka kafa yankin su ko kuma kungiyar su ta ƴan ƙasashen Sahel. Mu ana mu fahimtar bai kamata a ce an yi biris da wayannan ƙasashen ba, saboda akwai abubuwa da dama da suka haɗa. Kowa ya san halin da yake ciki na shekaru da suka kusan 10 yanzu, halin da yake ciki a ƙasashen Sahel. Mu kuma ana mu fahimtar idan ana neman zaman lafiya a Najeriya, to dole a tabbatar an samu kwanciyar hankali a ƙasar Niger da ƙasar Burkina Faso har da Mali. Domin idan ka duba Niger, wurin boda mun haɗa boda kusan na kilomita 1,500 ne. Duk ƙasashen da muka haɗa boda da su ba wacce ta fi wannan tsawo. Saboda haka kamata a ce Najeriya ta sa baki ta tabbatar cewa duk abin da ake ciki, duk halin da ake ciki a wato a wannan batunan da aka samu a ƙasashen wato Sahel ɗin nan, tana ƙoƙarin wajen neman an yi maganinsa. Ba wai a ce don sun bar ECOWAS ɗin nan an yi buris da su ba, domin ba ma kawai Masarik ayan bayan ba, masu ma irin safaran makamai duk daga wannan ta wannan yankin ake haurowa.
1: To Dakta, makomar gudanar da sahihin zaɓe a Najeriya ana daga cikin batutuwan da shi ma kuka yi tsokaci a kai kuka ja hankalin mahukunta a kan kurakuran da kuke ganin ya kamata a kauce musu a kuma gyara waɗanda aka tafka.
19: Wato karɓaɓɓen zaɓe yana ɗaya daga cikin abubuwa da suke da mahimmanci a harkar demokradiyya. Gwamnati na iya cewa an yi zaɓe, karɓaɓɓen zaɓe, amma al'umma na iya cewa a'a ba haka ake ba, kuma wannan ma na iya kawo wa demokradiyya rauni. Mu ana mu fahimtar tun da aka naɗa wannan shugaban ANC ɗin nan ba mu ce bai iya aiki ba, amma yana ta kawo ta ce ku ci da dama, akwai ƙorafin da ake ta yi akan harkan. Kamar misali a kuma za ga kwanan nan ma har kotu ma aka je akan wato kudurorin da ita hukumar zaɓe ta gindaya. Mu ana mu ga cewa muke kawai a gyara, ba mu ce wai ba za a iya ba ne, amma mun ce a gyara. gyaran nan shine a tabbatar cewa komai ake yi duk wani tsarin da za a kawo cikin harkan da zaben ya tabbatar cewa al'umma sun yadda da shi don mun muna yi da matsayin mu na ƴan ƙasa mun san irin gwagwarmayan da muka yi wajen samun demokradiyya ba wai kushe gwamnati muke ba mu a kiran mu shine kawai a tabbatar kawai an gyara an yi abin da ya kamata
1: to dakta muna godiya da lokaci da ka ware muka tattauna da kai
19: amin amma da yau
1: kuma za mu je ga maimaicin kanin labaran duniyar da aka saurara an ji cewa shugaba Bola Ahmed Tinubu ya bukaci 'yan Najeriya da su ci gaba da kare demokaradiyya duk da kurakuran da ake samu cikin ta gwamnatin Niger ta rattaba hannu kan dokar haramta auren jinsi guda da ta tanada hukuncin daurin da ka iya kaiwa na shekaru 20 shugaban Amurka Donald Trump na shirin ta sakewar wasu 'yan Iran da karin wasu 'yan cirani zuwa jamhuriyar Afirka ta tsakiya wasu kungiyoyin farar hula na Isra'ila da Palestine kuma sun shirya taro a Faransa kan farfado da shirin samar da kasar Palestine to yanzu kuma za mu sarara da wannan